0: kutanda mu musambo akasirisa satu famu mwefa radio Simba empologoma yedembe tano zoka ezibula kwa esayo 10 ndemo ezama chagonda ku lwalero mwasu zemutya banafe mnange fetu wongero bazu kusako oba nyongero kubuzako ntongo vibes mama awa atako gatage jankonge ya kubande kona kwa ya guwa mwenyango kalalanko manjuchi kalumba kwe gamba skopiona ndi wabusa kwa nyate ndi mwenyango manyuo gojo tagara tagara boti gwine ngeri mnange jeku jokula bikanga mnange kukulachi hivupu ocha katu wabu je wange mnange ye jangu mpula atanga badaba mama kukulubili zao kula bikanga mnango zukuka ngesite na zukuka zuka ngesite na zukuka kulanga boba chieba si bada gendo kuzuka weba tinga gwe nga gwe mnange wayode yode da tomula mwenseno bobo kula kula na mani kulanga tewe sasira kulanga mnange buliwone sasira boti banange ngankoye banange ngankola nyo banange chitegeza nti mune tojja kumalako buno bulamwe bwatu sate buli chikusaze maso gwe kula bukoze kasachi banga mnange chigenda kulabikanga chikulachi ngachiva mwa kasende kade saz no ilo kubangwa zukusedda omanye plan yo lunaku sikufuluma fulumi munju fwa oino kumanya zuku se yesa ntandikira kuchi chichengendo kwasaganya lero wajengendo kusali nkiriza na bintu ebiringa ngebyo chijja kuyambako obutabera muluna kunga tomanyi chichi dako omanyi mulimu abantu abali muluna kunenga tamanyi lwachi yazukuse ngatamanyi lwachi agendo kolo ino kuba nesunga lwachi okola siku tomera butomezi bala nedda oino kuba you work with purpose oino kola nechigendera nti ha ngenda nechinzukusiza abanda nno bana atero okuddayo he katayimu eno nino kulabika nga nziwenja wenja katoyo bazukuse nga inesonga ye songa cheku zukusiza nti zukuso nako lwalero hanyi nayo bilu zizo kusasula kangende bananga ateno nyaka sente era omuntu oyo atayina nsonga lwaki akola yo yagenda okuzukuka ayayuye mukawo ye stretching emu amalaga mbe na ye mfachi amaladde mwakolechi yezinge deka tigwo mtu nga oyina omulamwa oyina nsonga lwaki okola kati time eno nebya saka sobato yagala kumanya omanya abachala bagale chesu bo chokuncha saka sawo budenga bucha ayagala bere kuliko amukwana gogo suba subiru ngali muwewube mukwano nawe gendo okole muchala au muchala anega yali lagine mirembe saka siwo tebajja kumutunulira basajja kano bagala omuchala ngali mukurupia abasajja bagala nabo omuchala ngageze munange nayi yatogenda kujanga lonsa biri byali byadda ero muchala yali nakutula waka kuwembe jja mwami omusajja nagenda nakola munange omusajja okola jja kukola naye Gwengo mchala, what are you bringing on the table? Na kuzidobaka tubuza nyaka akantu. What do you bring on the table? Chicholeta kumeza nyabo. Yeah? Kakati mdoe mchalo kwe walokubu zeibu zongebio. What do you bring on the table? Supporting God ya wano. Munage genda unonye munage chona ateka kumeza. Ushitege na dia. Bino vya wazante ate munage nazara. Mwanyi aluo mchala bawe ya mubu za what do you bring on the table na kwa ataba nabu na chwa na mateka kutebo msaja na mgambe chote chimala singa mba wabana wano na batuza batuza kumeza wano de newe wereda wa mama Desmond wabale kuzuka te mama Desmond yoyo olimu yiribi katuwa yiribi yiribi ya doli ya wo abachala babdange za abachala mbalumirirwa nnyo buno obugagga siku sis tebuli sexually transmitted inti oja kufuna omwami wali omugagga mugende mu kikolo ekyomukwano mugabano obugagga nedda bintu byakwebereramu bintu byakuyiriba bintu byakera kunonya sente kuba singa obugagga bwali sexually transmitted singa bannange tetukyayiriba singa tetukyakola ofuna yebigagga byonga bibyo kubanga ayingira muntu abwe nga mugabana obugaga ingira muntu abwe mugabana obugaga leka katu olya wochezi nze mutulo banno bazukusedda neto yagala kuzukuka ozukuko dawo gamba banange akabwe bamu balingizako nebweru walabo olufuna gamba ha ekiri ebweru sisobola kufuluma nenga ate munange kana akadde ke kalunji obudenga bucyanyogoga akasara kagende munango okujango ina munange chokozeko zeyo na wagendo kuba yini ngambo omulimi omanye nkumi terimba kakati okuba yini toli nda musana kwa kakebye bye baba wana Owamanyi takera munange baba bakukina. Bo wamanyi takera walolo walala wamazuku kayini ojikuwate sawa zino tandiko kakalebya zinagendo wera 12 kitundu awo kuemu ngagwe munango nyuka abalala kasana wekana abayokera munange ngabali kuyini ebatunuze mbebere kalanda ruga kutte omusana ngagwe munanga at least wageza agondere de ngasuru achaliko nyanga kati nkugamba ebigambo binero cha banange ndete mboko nkolentia
1: nenu yesawa yendala
2: kulubogola.

0: zizengule
1: sanyujerere erudeyo kano pekasera buli muntu erudeyo
2: abukane sanyu
1: simukulu simuto uliriza
3: ane bugerere
4: eno yesawa yokutinta nengule ya simba kwa abiri mwetano katinge nakuzo mwezi mkaga omwezo kwa mwenda engule ya simba wali kapioli mino kumanya nkumi biri abiri mkaga egenda kutongozewa ku St. Mark High School ekayunga kurugudo lwebu sana kati jangwofu nesanyo erisibuka munono umusai nobu wangwa abakulwa kuingira omutwalo gumu ataba tenkumi tano zoka kati tukola bebu sana magoro nongo nto nongo nkuru kanjuchi chanya cherima chitimbwa tenjeru nebitundu ebiriranyewo muje mubewo nga abajulizi ngekibuuzo ekiggulangule kikanula abatono abakulu tinta tinta tinta engule kwa abiri mwetano nga bitutusibwako KCB Bank ekwagaliza okugenda maso ne
5: Radio Simba
6: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo Londa Products za Nilo Agro kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwe owawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka capati ng'onvu era eziwooma ng'okozesa Nile Wheat Flour oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa Nile Cooking Oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo
5: Radio Simba
7: Simusango okuzaalibwa ng'oli mwavu naye musango okufa ng'oli mwavu bambi abazadde bange tebankolera
8: Okay, zili abili mutane zakata kusawe kumine mweza machagoru na kuolwa lero muasuze mutieno mambie saze kujabinika kusigiri.

0: Sajja agambye nti wano oba ogenda okulima wano nga bakusekerera kyokka ate munnange bw'omala okukwasa nga batandika impa ku kasooli tompadde ku bijanjalo n'okukijanjalo ndyeko bannange mulekerawo okunyooma yini enkumbi terimba kati banno bwe baba bakedde dda kugenda kulima obasekeredde ate makungula munnange ogaagala tosize nsigwa oyagala makungula gaaki owaayi we bale kuzuukuka
1: ono musaayi gwa Sinde na Mulanda
0: ye baaba
1: nga musambu tuli ruda wa
0: nga mukaga
1: nga mukaga tuli wane kayunga ene wafe
0: nga mukaga nga mukaga tuli kayunga wo ku St. Mark
1: Mulanda
0: St. Mark High School busana
1: ewanta ira kiona
0: bonna bakowuli
1: ona tugende
0: oshegedde
1: omulimu omubi
0: omulimu gwabanyoma nenga kulimu akasente
1: omulimu gwe toyi
0: toyi
1: okusime toyi musambu zero nya zero munana anamu musambu zero
0: anzaja namugambe abantu babuulire emirimu abantu gye banyooma naye nga giri mu ssente tosoma namba ya ssimu ndiendako nyabbawaayo olunaku wano buli omwalanga ebizinesi aleetewo n'essimu kakati no baana ba maama mwami yagambye nti munnanga okusima tooyi okwo buli fuuti ennaku zino yali nnya ye kakati yafa buli fuuti weba ya mutwalo ng'alina gwagenda osimira fuuti za ataano gy'emitwalo gya ataano kakati gw'oli awo woza emirimu gyabula wololo walala mukwano togaya mirimu genda olabikenga munnange onoonya ssente

0: Zole kadesa tuwezi sekusa tuweza makere gare la tulizo mru unjolo kusadume ribo gula Simba. Nze muzukuru wa Mutesa Sirivu kasa butambala Alfred Simba jwe na maulire mbude buno. Ikerezi ya mguanga jibu yise gula ya tongo zo mwezi. Oguno ogwe tuyingiddemu ogwa Mutunda wa mwezi ogwo kulwanira n'okusabira obwenkanya amazima n'emirembe byongera okubukala mu nsi yaffe abantu bavumirira ebikolwa byonna eby'omulabe olukokobe ate nga byonna bibatuusa kukulumya bannaabwe mu nsi eno mwe tuwangaalira. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Bishop Paul Ssemwogerere yatongozza enteekateeka eno era nga mu kyo wagenda kubaawo n'okusimba emiti ng'akabonera k'okukuuma obutonde bw'ensi mu nsi eno gye tuwangaaliramu kaakano. Ebigambo byonna nga byabadde byonna tubikuleetedde okusobola okwetegereza n'okuliriza embeera yonna.
1: Episcopo Vika owa Kampala Vicariate, Reverend Father Achilles Mayanja Sali, ategeezezza nti omwezi guno ogw'okulwanirira obwenkanya n'eddembe mu bantu mukulu nnyo mu Ekereziya Katolika, era agamba nti abantu balina obwetaavu bungi nnyo kubanga obumenyi bw'amateeka, ebikolwa eby'ekko ebibatuusibwako ng'ate bibatuusibwako bantu bannaabwe bisusse nnyo era nga bisaana bikomezebwe bunnambiro kubanga ne Katonda tebimusanyusa.
2: Ekereziya Katolika yalangirira dda omwezi guno ogwa Ssebutemba ng'ogwa Justice and Peace. Emu ku nsonga mwenna mwenna mulaba ebiriwo si mu ggwanga lyaffe wokka nende mu nsi, entalo nnyingi ez'emmundu n'entalo ezitali za mmundu ezitabangudde amawanga agatali gamu. Omwezi guno mukulu nnyo mu ggwanga, abantu balowooza nti tewaba tewali ntalo n'olwekyo tubeera n'emirembe. Naye bannange, emirembe tigiyinza kubeerawo nga tewali bwenkanya. Bwenkanya tewali mirembe. Omuntu omu yayogera nti bannange akalulu kawedde, kaakati mujje tutandike tukole emirimu, kaakati tunaakola tutya emirimu ng'obwenkanya tebuweereddwa. Oli gwebabbye akalulu, gwebaakubye, gwebasibidde obwereere, bwenolwokoga nti ebyo byaggwa mujje tutambule tukole emirimu. Temulowooza nti ebiwundu bingi nnyo abantu bye balina ku mitima gyabwe? Abantu bali mu makomera, abalala tebannaba kuwozesebwa. Ebintu bingi ebigenda mu maaso, ono baagezemu ku basasi mu budde obw'okulongoosa, kati ebintu ebyo byonna abooluganda.
1: Father Achilles Mayanja Sari ayongedde n'ategeeza nti Ekereziya Katolika evumirira n'essekuvumirira yenna abantu abagufudde omugano okuddanga ku bannaabwe ne babatigomya ne babatuusaako ebikolwa ebya Sitaani. Naga nti kyalibadde abantu boogereganya nga bafunye obutakkaanya naye eryanyi teriba ddungi naddala atye ery'emmundu ku muntu atalina mmundu. Era yongedde n'alambulula ku ngeri program bw'egenda okuba.
2: Ono mwezi guno tuyigiriza abantu titusobola okukolerera emirembe nga tetweyambisiza mmundu, nga tweyambisa amakubo ag'emirembe. Ekereziya kyeriko, Ekereziya teyiwagira violence, teyiwagira mmundu, teyiwagira kutta bantu, era teyiwagira muntu atulugunya munne tikubanga gw'olina mmundu. Ekereziya tegenda lunaku nalumu kuyimirira neyiwagira abantu abakola bye batyo. Niyo Ekereziya eriwo okutuusa eddoboozi tusobola okukolerera emirembe nga tetweyambisiza mmundu. Olumba lwa St. Francis lwe lutuweereddwa tulwebuulirireko nti nfula omukutu ogw'eddembe, awali entalo ndesewo eddembe, awali obukyayi ntusobola okwagala, awali okunyiga ntusewo obusaasizi. Mikolo emikulu gijja kutandika ne Novena olunaku lw'enkya nga lumu ate nga mukaaga wano mu Lutikko e Lubaga, ate okuggalawo kujja kubeera Kyengera ng'ekigendererwa kwe kusaba Katonda atuwe obwenkanya n'eddembe bibukale si mu Uganda yokka naye ne mu nsi yonna.
1: Ye Maxensia Nakibuuka Atakirambule nga y'omu ku batuula ku lukiiko lw'essaza olukulu oluli mu kuteekateeka omwezi guno ogw'okulwanirira emirembe ssaako n'obwenkanya, agambye nti omwezi guno mukulu nnyo eri bannayuganda mu budde buno, era nga naye agamba nti ebintu by'okuddaawo buli omu n'alaga eryanyi eri munne tebiba birungi.
3: Omwezi guno mukulu nnyo okuguwaayo okusaba emirembe buli omu, si ddiini ki, si ggwanga ki, si byabufuzi ki, buli omu yeetaaga emirembe mu ggwanga lino kubanga kituyedde era nga kye tusoosa ye muntu. Tekwakyali kwozigerezeganya, tulowooza nti essasi lyogera okusinga ebigambo. N'olwekyo okuba nti omulamwa gwe baatuwadde nti emirembe gibe namu, mu kuleeta emirembe gitaliimu byakulwanyisa n'obutakozesa byakulwanyisa okumala okuleeta emirembe, emundu kati eyatti bajuzo lw'essasi yaleese emirembe mu makaago mu kitundu ekyo oba gyaweddewo. N'olwekyo ffe ekyokulwanyisa kyaffe ye saala ye Novena gye tugenda okukola okumala ennaku mwenda.
1: Maxence ya Nakibuka era agamba nti nsangi zino abantu bangi tebatebekedde mu mitima naddala ate bwe gutuuka ku mbeera ebyobufuzi ng'abamu ku bannabyabufuzi naddala bali ku ludda olwabula gavumenti bali mu kutya okw'amaanyi tebamanyi ani addako ogombebwamu obwala naye ate era ayogedde ne ku mbeera ebaddewo mu kulonda okwakaggwa okuba ssentebe b'ebyalo okwetoola eggwanga ng'ebyalo ebimu oba abantu mu byalo eby'enjawulo baasigala abakukkulumu baasalawo okulonda abantu baabwe mu mazima n'obwenkanya nga ssemateeka y'eggwanga lyaitu Uganda wabawa omukisa ogwo kyokka ate gye byaggweera ng'ate abafunye abawagiza b'olubatu ate balangiriddwa
3: kitongole kya Justice and Peace mu Kampala Archdiocese ne Uganda yonna okutwalira awamu emirembe gituweddeko ebyenfuna bitumazeeko emirembe abalina ssente nnyingi ennyo ate bakyayagala nnyingi bakoleramu n'ebikolobero mirembe tebalina abatalina ssente tebalina mirembe amaka agatalimu ssente tegalina mirembe amaka agalimu obutabanguko tegalina mirembe abakulembeze bwe tutunulira ekigenda mu maaso olwaleero tuli ku bunkenke kubanga tetumanyi kiddako omukulu omu yayogera n'agamba ye buli muntu yenna asobola omukwata asobola okumuziba tetumanyi ani ayinza kuddako bwe tudda mu by'obufuzi abantu basimba ku layini ne babeera kikumi ne balangirira ow'abantu abataano kwegamba tewali mirembe oba mu maka oba mu bulamu bwaffe oba mu byenfuna oba mu bukulembeze tewali
1: saabwe Fred Mugabi Royo Simba Wakiso
0: yafesi ssaabaminisita okuyita mu minisita omubeeza avunaanyizibwa ku yafesi y'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga nga embako omukyala akiikirira abantu ba disitulikiti ye Buikwe mu palamenti ya Uganda Diana Mutasingwa adduukiridde abantu b'ebyalo bibiri okuli mu Yubwe ne muva omugombola y'essibukunja mu Buikwe waliwo amabaati agakwata mu bisatu agazize okubataasa waliwo Nakibenge nyiwe omuliro yajja n'asaanya ebintu
4: kino ajjukira nti ku ntandikwa y'omwezi ogw'omusanvu nabbambula w'omuliro ataategerekeka kwe yava yasaanyawo amaka agasoba mu kikumi ku myalo gyombiri n'aleka amaka agasoba mu kikumi n'omusobyo nga tegalina yadde akantu akulira abakozi ba gavumenti mu disitulikiti ye Buikwe Atama Gabriel agambye nti oluvannyuma lw'okuddukira mu yafeesi ya saba minisita nga bayambibwako minisita Diana Mutasingwa gavumenti yasobodde okubawaayo amabaati bisatu abantu bano basooke baddemu okuzzaawo amayuuga abwe
5: ga mukaaga omwezi ogunaana nafunayo ekiragiro okuva eri minisita Diana Mutasingwa nga nsaba nti bandikire ofiisi eyo ya prime minisita natwalayo kopi juzi twatuli awo nenfuna ate essimu okuva wa minisita nga bantegeeza nti ofiisi ya prime minisita batwadde amabaati gatuuka wano twagala kwebaza omubaka waffe omukyala eyalaba nti asakira abantu be amabaati gano okuva mu gavumenti
4: Omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti ye Buikwe Gabriel Kaiso Kampanga agambye nti enteekateeka ey'okutuusa amabaati gano eri abaakosebwa yawedde dda kyokka n'asaba abataakosebwa ate obutateekawo mbeera ya kavuyo nga nabo baagala ate okufuna ku mabaati gano
6: Abaganda bagamba nti okuyamba okutono kusinga okusasira okungi era njalina obuvumu nti abantu bafa bajja funa okuyambibwa olw'obuyambi buno obwazze basobola okulaba nga basobola okuzzaawo ebyo byasobola okukosebwa biyinza obuta abantu byonna tebijja kuddawo naye at least tuba tubawadde entandikwa kwe basobola okutandikira ne bazzaawo obulamu abantu b'emuvo n'abantu b'emuyubwe mu mbeera enna tujja kusobola okwongera okubadduukirira ofiisi ya CAO yamaze dda okola enteekateeka ku banaafuna amabaati kubanga olusawo wasinga okuva embeererezaawo nga bwe gatuuka abantu beenyigiramu nnyo okulaba nga baagala buli omu gagabana wadde nga tebaakosebwa so ofiisi ya CAO yamaze dda okola omulimu gw'okusengejja okwaragana n'obukulembeze obuli ku ground ku byalo byaffe bassentebe n'abantu bonna buli yakosebwa amanyikiddwa
4: Arenge Johnson Smart ku lwalubogola Simba wano ku kitebe kya disitulikiti e Buikwe
0: akati baba abasawo b'oku byalo mu disitulikiti y'ekibuga baagala gavumenti etandika okubawa omusaala ogwa buli mwezi nga bagamba kino kina abasobozesa okwanguyiza emirimu gyabwe egy'okubabeeza
7: Teddy Namata nga musawo w'okukiro kirulumba agambye nti bakaluubirizibwa okutambuza emirimu gyabwe mu byalo gamba ng'obutabira nantambula zibanguyiza kutuuka mu bantu ssaako n'okusomoozebwa okulala
8: naye tubadde tusaba nga mutudde eyo naffe mutulowoozeeko mutuweeyo kasalala akatonotono kubanga omulimu gwe tukola gw'amaanyi nnyo eri ekyalo kubanga awatali ba BHT bannange nsuubira nti ne musawo dokita wange tasobola kukola mulimo gwenga nafe tetuyimiridde.
7: Ssentebe w'olukiiko olukulembera disitulikiti y'ekibuga Kalunda Nsiro wava munno bw'abadde ayogerako ne bannakibuga omubadde abasawo abo agambye nti gavumenti y'ekibuga terina bweyinza kuyambamu basawo abo ku byalo ebyo nti kubanga disitulikiti teyina nsimbi zisobola kuwa basawo abo omusaala ogwa buli mwezi.
9: Gavumenti y'ekibuga teyinza kuba na sente zisobola kuyambamu bankuli omanyi ab'ebyobufuzi abafaanana nga nze n'abalala kwagala nnyo okwogera okusanyusa omusanyusa ekisoboka n'ekitasoboka ne nkuleka nga nkoze eki kubanga enkyanja kudda nkusaba akalulu nga nkuteekateeka nkumatiza obeere ng'oli musanyufu buli wondaba ng'omanyi nti ekinanvaamu kiki kirungi naye tekisoboka tukigezezaako ebbanga lino twakigezaako emyaka etaano egyayita ne kitulema olw'enfuna ya disitulikiti ya fenti sente nki ntono ekisoboka wadde nga tuwulira nga tukyagala nnyo.
7: Nsiro agasseeko nti abasawo abo basaanye okugumiikiriza nga bwe boogereziganyaako n'abaka ba paalamenti okuva mu kiboga bateeke ekiteeso ekyo mu paalamenti.
9: Kubanga ne chairman wa mwaine motoke gavumenti yagimuwa naye olumu epaakinga nga teri mafuta n'ekulemerawo n'ogirekawo so n'olwekyo obusobozi tebuliiwo newankubadde nga tukyagala ate nga tulaba nti buli mulungi ogukolebwa ba VHT. Olwekyo ndowooza kwongera kunyigiriza ababaka baffe aba paalamenti bakirowoozeeko nti ka allowance kajje nga kajja mu ddwali mu malwaliro gaffe akasobola okuyamba ku bantu abakola omulimo omulungi ogwo.
7: Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Jackson Ssebulime mu disitulikiti ey'ekiboga.
0: Kati abakulembeze mu kibuga Mubende bagamba nti ekyaviirako kasasiro okwetuuma mu makubo mukola bulungi bwansi yasooka okubambu abantu bakombooza nga buli kimu ne basuula mu kkubo nga bakiyita kasasiro. Ebigambo bagamba nti ku mulundi guno oguyise byatambula waddewaddeko Mayor wa South Division Musasizi Moses Semata kwe kutugamba nti omulundi oguwedde abantu tebajjumbidde nga balowooza nti obuli awo gavumenti yenaabayoolera obubi
10: nti abantu lindoza bajjayo neyali ebuziba wonna naye kati mu interview y'omwezi ogumu badde tebannamukuŋŋaanya. So kubanga buli division yabadde erina emmotoka nga teekamu amafuta netuba nga kasasiro akolaki avaayo, kitegeeza nti omulimu twagukoze bulungi naawe wabadde obwezigolo obutonotono tewabadde bw'amaanyi nasobodde kulaba nga tawunikira akaneresa assistant kasasiro yavaayo. Buli wantu kati emmotoka tubadde tetunatandika nakkola ng'emmotoka weeri n'amafuta gakakolaki nga buli kasasiro agendawo yakolaki yavaawo n'abamu abantu bamwokezza lwakuba nti ate enamba yayetabye mu bufugi bwansi yakendeddemu naye nga ekyakasasiro kyo tukikute mavumbavumba nasanze n'abeerula enzizi abeerula emifulejje egundi ebigoma byonna twabibaddemu era twabadde n'enteekateeka ennungi kubanga gubadde omulundi ogwokubiri nti luli kyajja nga tukyeteekateekedde emmotoka ebaddewo kuba buli division yabadde n'emmotoka okulaba nga tujjamu kasasiro era asinga kasasiro yatwaliddwa neyabadde busigaddemu ne butwalibwa olwesande. Mbebaza ekyamazima newenayise kasasiro tabadde munyinga ku luli olwasooka.
0: Akati ababya ennyimbe z'abagenzi ne basigaza empalana mu nju ne mbika basabiddwa okwekuba mu mitima bakimanye nti singa olumbe lwe baluwaabwa wabeerawo embeera y'okutabagana olwate ekigendererwa kifuba wasigalawo olukokoba olwo. Okulabula kuno kukolerwa Rev. Father John Fisher Kiyimba bw'abadde akulembeddemu ekitambiro kya mmisa mu kuwabya olumbe lwa mugenzi Matias Ssenkindwe Rutuma Kalisizo mu disitulikiti y'ekyotera Bukambwe agambye nti kimukwasa ennaku okulaba ng'ennyimba ezimu ziggweera ate mu ntalo.
11: Abaana bonna ne bava mu lumbe nga balidde omuzzo ekijjulo omusika ne lumbuga kye bafumbye kiza abantu bonna wa omukululo gwaffe ne gusigala nga gukola ki gutambula naabwe tufulumanga buli muntu ali ku lulwe agamba siridda kasita mmaze okwabya olumbe lwa kitange siridda olwo omuzzo gwagasizaaki olukwabya olumbe kutukuŋŋaanya naye si kujja kulinda kulya bino byonna biteekwa okuba nga byaterezeddwa ekiro abawalaggana nga babaziza abaloganga kukungana nga baba kozeji simbanyo bichari mwebio kukungana
12: nyo
11: batuma tuche aine yo kubanga nzeche mmanyi nti omukeze ya kedewa no nagamba nti abamu no nzizo kukonechi okwabi omumero ambati ya se bibamba nevi zimu vyo nambi kozeji olonari okangama nti omumero no nwaviza elansa mamuru kolechi mulufurumye pia furumye vichi
0: onirada budabachala nabami ya wasuse mzejita sana kulagiba mbana nga binorusa agamba tibibeda bina kubeda biebu zizi ni hati nebijia ate mu mpya z'abantu okwole kwa abantu
11: aba wakolo obulungi somo lyatu gambye nti bayigiriza abaana baabwe n'abaana b'abaana ba abazadde abantu abakulu olw'okuba ekyo situkyakikola bano abavubuka bafuuka baggumite obulira bewana nti ffe tuli baki baggumite ebibasanyusa byebirwa mukube peva nebulanga kinnawolovu ebitaliimu magezi byowulira bakola ki naye babagamba nti baggu baggumite ffe tuli baddigite tuli baana longo muzeeyi obwongo bwagira dda olwo tunaatuuka tutya bwe tuba twabya ennyimbe zino bajjajjaffe baatutunuuliza mu maaso tuzimba olunyiriri lwaffe okuva mu nnyumba tutambulire mu lunyiriri tugende mu mutuba tugende mu kasolya naye kati bwe twabya obwabyo olumbe nga situtegedde nti naffe obudde bunaatera ntera nkigamba abantu ne banyiiga oba munyima ekyemisana mu kinyumi naye mutuusa okufa naye timunasaana.

0: wonders of serving Uganda.
1: Abarimi, Ghana Masanyugamwe. Anti Nusana Agrotech Solutions Limited. Bakwende sike yemboge yomunembe. Cabbage kilimo F1. Enonge gumira kasanja. Emeru kaburunji. Egeja. Atenge sivira dela burunji. Okuva mu company ya Stakayas. Atemu abarimi benyanya. Temu tanga tanga kunonya uwa walinyanya ntufu. Anti nyanya ya boya 96 F1. Na yuba jirina. Egeja nyo. Atenge bara burunji dela. Ngetika kebi bara. Ebidu wakatuwe chikumi na chikumi Watano, kuchikolo chimu. Kwa yeta agensi gozino, genda kwa ofisi zaabwe, esangibwe wankulu kuku, nga wakafamu mitala vye kabusu, kustated building. Owe kuhina kuzila msanfa mukaga mukaga, atano mubili, ngaga mutano, chienda mukaga.

0: Ungaro. Nile. Yenyamo. Bifune katimu maduka unamugwanga. Buto wa Nile Cooking Oil. Ningano e ya Nile Wheat Flour. Bikulewa aba Nile Agro Industries.
1: Wakana boyo na mungodi mumpi.
2: Deka wange.
1: Mumpi nga sina kukuba.
2: Muvee kange na kulo paye wa teacher.
1: He, tumba vila nzimba tisa gabusazi na we.
2: Ekela usagi ya nokutisa wano. Tina kuanga nechitibwa.
3: Ama weba katuka wane. Ono na mungodi. Katimbala emu bili satu yuza.
4: Buli omoku bere la umu ne chila mboku kumyo kujogereza. Era nechireta wembere nunji mungkola gana. Aba izi basu ulu kutika wembere nunji yoku yambagana kusomero. Enkula gane nunji efule somere dunji nechitangaza nebisera vya baizi vyo maso. Raising Voices. Kubanga dembele ya buli mwano kukuro ulunji ngatatulugu njizibwa.
5: Simba.

0: no kushen da mumu samba kasaru femfe radio simbe mpologo meyede mbeba mwise salongo siraje waneno kurubogola simba nange na njini tutu koni naluguanze nchakuwa maulide agafa mubitundu ebienja ulo nina Rwasa DJ Rwasa Tadeo busungu wa corona
1: antikoni uweba lukutuweleza ono utelefu okute DJ Rwasa Tadeo busungu wa corona na sinzi de wano mchivuga Bugonya antikoni eguli eriengendo kutu usako dialuo onaku orokuna omwa wewali omwami guvaita Mugabi ye wanyo omwenge abera kilala antikoni omwami ono yagenda nateka omwenge mutama era bali eyo ewana kimuli kusawa nga kuminemu antikoni omwami Mugabi nagwa kumukuru Saddam na Mugamba ti elosi ya mwe wano mwatu fuganga nga mtu fuga vifu nina masanyaze tetuafuna mwarigo kutuletanga polisi zitukwate mbote tuina kabuyonjo era antikoni omwami ono chiakola nga agwa kumukuru Saddam nga mkube ngumi era omwami Saddam ono chiakoze chiakola yatambulira wo na agenda polisi era wenjo gerira amanyo ga mkuru Saddam agendo kutama ganyenya era omwami ono ya mkube ngumi okukakana mkuru Saddam na agenda polisi era na mwawabida ero kakana ero siyevu gonya baji kubile simu erete omwami ono Mugabi era wenjo gerira twali tuli mkusogola omwenge goku mukolo bamunone ya kutisogero so kango msaja yali yesunzo kunywa kumwenge era ya unzika bambi tagunywe de antikoni omwami ono agamba engumi ya gendo jimu kuba mbunga inaka vufu mbo mboro kubanga

muba muwemula. Lwaki muba muwemula? Mugende wa mwembisenge, wa mutoileti, ebigambo gye mba mbyogera, lwaki mbyogera mbantu? Anyway, gegali side eyo, nkyaleeta, tovaawo.

0: Kakebere wa mwise big size bebe kuru edashika ziri mwesambwezi ula yoko ili sawa mpoze tano ezenja luna kwa lwalero waneno kurubogola simba na angekoni naruguanja kuwa maulira gafa mbitundu ebienja ulo wali wo zaviane wena kasongola soko tuwe kumaulire na te agali saidi na
1: madam koni wazaviane kuvena kasongola banyingede ona maulire madam koni ya maulira gali nunagasa sejo kuchikubo echida ekabazi kunai konto ewaba demboko eyanyose ngako ni kigambi baluwo ekivubuka kiromo mailikiti bambi kasiru tayogera madam koni nayo muvubuka ono ina edaluera ina akajanja aine mpaka yatuse kuboa madam koni nebidomola bisatu nga yagala kusunda olwatu sawo yasanze waba wala kuboa yena akozesa kifuba najja we kidomola kyomuwala eyabadde asunda nateekawo ebibye muwala olwagezezaako okweta asana omulenzi ono abenga asunda ebidomola bye biggweyo kasiro n'amukonkone ngumi n'amusula wansi ekikonde nekitandikira okunyonka omuwala ne bamusinga amaanyi n'agenda ewa maama we nawa babanku bye bannemesezza okusunda ani akulemesezza kasiro ha maama yazze na migo naiwira kasiru emigo kasiru na akaba ne bakuba omusajja ono na mufukisa ne mumpale madamu koni leo mvubuka kati alimu bulumi wa kikacha waguru abantu we bataasiza abadde
0: okay agono gegali side yeyo kasiru wefujo ate bamugunze na ye okay
2: atiko ni wabale tuweleza tusimanya mpereza amanya pade boda zala hili na mga mkasao nga ndi mkono na suti antiko ni mama wangi nanya zidorsi awe chibuye akwa gala nyo iratu mbula simba antiko ni kusane Steven makanika wa TV wano kuchenda kawago upresente chaziri wagwa kuchenda kawago ya sao mzindaro mnine iratu mbude simba antiko ni igule rengendo kuwa diabadewo orunaku orejo esawa zaabade mubiri antiko ni wanobo vena suti tuinao ekikubo ekiweta okudda ewa nabidani antikoni mondeyo waliye vikomera ababi wabadenga wategirangayo nyo nga babirayo ensao za abakyala kusano kuba abantu ebikonde ne babajjako ebyabwe antikoni olunaku lwabadde lwajjo ne basalako omulenzi omu bamuyita semakula golokipa aine gali ye javuga weduka nyo antikoni baba msaze kote yaba kayanyisa na haba wabulichimuche yaba daina kwa amasimu kwa sana ensawo antikoni ya daina kumugongo liro wali mwa wade bone wa simbule ni waloza antichiwede antikoni ababi baba simbude pichi antikoni baba deko basatu uche baba wabuganga wada kuchana bidani bagwe kukola nsi bagumaze mwa musuri antikoni tewate gedenti omulenzi ono babieke ebintu owegali semakula yazza abagoba antikoni batuuka ku kkubo baagala oyingira ekkubo basiŋŋanyeeko emmotoka nga jamu kakuttekuttemu mu kulindamu antikoni ono gwe babieko ebintu gyabafubutuse emabega n'asikako omu ku bo eyabadde alina ensawo ye n'amukuba wansi antikoni enduulu yakubibba era abadduukirize ne bajja antikoni wenjogerera bwe basiseeko baamwokereza awo nga kutugende era
0: okay
2: era poliisi yagenze okutuuka ng'ono kaaweddemu dda naye nga banne ababiri bo basimattuse ne badduka
0: webale nnyo webali ddala pade boda olw'amawulire ago mikwano gyange mwena abampa amawulire kyemukola kyekisinga mbeebaza nnyo nti mwebale nnyo mwebalire ddala awaneno musimba taxi.

0: chincha mubukerere chincha emyaka 25 simbe fumbulidde okuzaawo oluganda luli lwennyini lwe twali twasubwa kati abakontanyi bonna abagenda okutinta mu ngule tumaze okubayisa mu kakungunta akasooka kano bwe kaggwa olwo ne tuboolekeza ekibuuzo ekiggula ngule ekibayingiza mu ngule World Cup y'olulimi oluganda kino kya buwangwa kyennyini ky'otasaanye kusubwa ku Sunday no ku St. Mark High School Kayunga ku luguudo lw'e Busaana ffenna tuli baakutinta ku olwo abakulu tinta n'omutwalo gumu abato tinta n'enkumi ttaano nga byonna bikutuusibwako KCB Bank for people for better ne
1: Radio Simba. Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro kyekyama kye twenyumirizaamu mu Uganda. Eri ggwe omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate ggwe owawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka capati ng'onvu era eziwooma ng'okozesa modern wheat flour, oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa modern cooking oil, oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere, genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi naawe weetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
2: FM Union Southern Motor Club back to Sako Ponciano Rakataka Fundraising Sprint Nga Jaguza Emiaka Bili Mwetanu Mumotoka Zempaka Nga Vili September Bili Bili Mkaga Garuga No Ya Sprint Yoksa Tukalenda Yomaka Guno Kale Kale Mujamu Mungi Tuwagira Ponciano Rakataka Chetibade Tusaba Afre Sprint Na Faba Wagizi Tumulago Mukwano Nga Tusonde Chume Chipia Mwetoka Zempaka Haba Fusi Bona Mwebali Haba Fuka Digi Bona Haba Wede Yo Katina Haba Wagizi Mwena Mugweyo Hoku Ingle Shinzo Mtuwaru Gumu Hello Sprint tujongera mwaka janja ne fujo mweto bwana boza
3: obani ya gatte bisaje byavu mu bantu ba bulijjo kikuwere 15 ne kikubipi mukamala
2: habiri September tuli garuga tu fundraising ra ponsano rakataka kufuna moro kampia biwagidwa
1: Radio Simba
2: SMK Tires, Roma Motors, Luba Properties, Blascon, Bam Petroleum, Vigor Sports Van Lounge, ne Good Luck Promotions.
4: Mirembe Suzan, bwenabira nganga nsoma, ng'ebigambo sibiraba, tasasula kunkebera, bwenalaba rapeya, nayingira buyingizi, natandika okwambala galubindi, kati omwaka mulamba. Sikyafuna buzibu mu kusoma, buli kimu nkisoma bulungi, nebaza rapeya okunkeberera obwereere, sikyabulijjo okukeberera obwereere, ne bakuwa n'obujjanjabi, era kati nsoma bulungi, sikyabonaabona.
5: Jangu kulapeya. Kibelebwa maso ku bwereere oba tukubira essimu ku 0709 78 7575.
6: Wesala nawe mukulu omuddo kulu omuddo tobuka
7: mwami nkula naye nenda lozimba biri denze nalaba amagwa mu ngalo
6: kula kuneri yuna kula
7: nenda lazimvu de mulwa kula muddo tukudde omuddo okuva ku macha nenjuba yiye gwera yukati kuno gwo no musiri gwe mwanyi tunagumala yodi
6: kula
7: nero ati tetukoze sadagala lita muddo
6: ah hizo sente the sisters zina ofuira omuddo ne gujimuka bujimusi
8: chechi bakuzo omuddo nga nsanje yale se glime itabuli chikacha mdo cheliko nako mubu nambiro okulika salamamba chuchu olumbugu kalanda rugo
9: lito mudo mbili mibi ya mabanga magazi nge mwanyi evitoke koko emiti elanga litano mudo mnimile zitekewa tekewa okusigibwa mu
10: yabula miruzi wakati wechi kumi nebisatu ngo sinzi la kumutendiri wa mudo kwe guli okuongereza kubipi mibi baddeo kati atetu kuongedeke chipimo cha half liter ateno kubeye ya promotion isange Monsanja Agrochemicals Limited nemadu kako na gatundi degali hivyo bulimi
11: Akasera kacha nako chana kuteba balua wabula masima ageyogerera
12: Edashika abiri musatu ezakaita kusawa etane zencha lunako lwalero kulubogola Simba tweyunze mukasera kacha nako wanuno wetu yambira mwe bali nyoba sebo ne banyabo abasitukira mu kuyamba kalio wa Godfrey gwe bakuba olwembizi okulye mmere twasobodde okumusondera emitwala 20 olunako lwajjo era mwebale nnyo buli yenne yasitukiddemu basebo ne banyabo nyina campaign jendiko eyamba abaana bataliko mwasirizi bali bokka ekawanda na kyessanjaawo story bwenefuluma nja bagamba nti kati mugirabe ku mukutu gwange ogwa koni na lugwa kyannaku tena bakutuulako bulungi naye nga gwe wenne yandyagadde abaana bali mukaaga tebali iko mwasirizi ngate bonna bato tebalina chakulia tebalina wa kusula atenga ne jjajja wabwe yaziba amaaso mbu na damu chalo story no twajikoze ko kunonyereza binji binji ne kemalo kutula ku mukutu ogwa YouTube ogwa koni narugwa awonno tulabengere jetsolo kuyamba mu kubana abo na watanda baditaguma nyo mukutu ogwa itayoko stories je ziri nyingi ate tulabengere jetuyamba kubanga fetukola chibaita follow up story tuddamu ne tugamba ne gundi yatugamba dalali alibwati ne tuddayo ku chalo ne tunonyereza era abana bano ne LCA wonyiza nyo okulaba nti basulawo nga tebaliiko muntu ayamba ebyo n'ebisinga ujja kubeera ng'obiraba nina wano mu studio z'omwami bamwokya twagala tumanye bamwokya batya ebyo n'ebisinga utusoke tuwulire emboozi ye mukadde kaffe kano akaakya nnaku bakuyitaani amanya
13: Kasule Charles.
12: Kasule Charles ozaalwawa Kasule Charles
13: nzaalibwa mu Kyotera
12: ozaalibwa Kyotera Masaka
13: Masaka
12: emyaka
13: Miaka na musambu.
12: Emiaka na musambu. Bakade bojebali.
13: Bafa.
12: Kasule wasoma koo.
13: Nakoma mpifiri.
12: Wakoma mpifiri. Tata ya kola angamulimuche.
13: Tata samula wako.
12: Neiba gamanti ye mwami ani.
13: Ye mwami chibirige.
12: Wachite wa mula wako yafachi.
13: Nagendo kuzali wa yane kama lukutu wa mama.
12: Oh mama yani.
13: Mama inanyonjo.
12: Mama jari.
13: Na hii yafa.
12: Kakati ma, bakuleka mu lubuto lwa mama mama yafadde
13: mama malo kunzala mberawo nkula akulanga bo mayembera yali akweyi awakaawo ntu kama mampera kuwera ko ntu sogera ku somero ampera ka ntu samu pitu kati mu pitu nange ndandi ko kweyi ngenda ko mujalo mpaka za pakasa ntandi kanange neyongera ntu kampifiri kati awo nange ngano wakovunanze bakutunuli denze nentuka ne isomero ndireka Nchio? Nchitikanyi ibiembera ye wakanga ni mzee ya manjiga kwa zechi.
12: Nga mzee ya manjiga kei.
13: Nga mwe demu nga atia tunuridenze. Baganda bange bali bafuna dama kagabwe nga buli umayi ya uye. Katingi wakati bachari ingiriza au nga anzeni nukulachi.
12: Okuli ingiriza.
13: Okutikanyi au. Mzee ya va.
12: Kati ya wanoto itikanyi otia gomwano wa P3.
13: Nagenda nga mchalo ni mpobu limone mpaka saa mkwate mkumbi neni maa. Nesenda kumazi abantu agala amazi ne musenera amazi. Antumi jantuma nampa ebita nampa lukumi.
12: Kati notandika kola ja kuchalo.
13: Ne nkola mu mbere eyo. Mwendo mwe nakula. Madam mbere ya ntawanya nyu. Netuka bisira byanga nganange ntusizo kwagala okwebeza mfune kumaka. Netuka ne mfuno muchalo.
12: Otyo?
13: Netuka ne mpaso muchalo oyo. Netubera nga tetenganya butetenganya abo manyi. Ningena kunyanje okusika ku bisambo za mbebyo. Walula bisambo. Ninga nonya kubeza awo akanda binga nange mbera awo.
12: Otyo?
13: Kya nalo kwana afuno lutu nazala omano ya soka.
12: Oluwasiza muchalani.
13: Muchalana. So. Nakawesa.
12: Ye muchalawo.
13: Kati
12: olu omuwasiza musula wa
13: Nali nzimbe ya kayumba kange. Nga kamuze nkavudde mune nga nange nezimbi da kanga waka.
12: Otyo?
13: Kutaka ya tata. Kati tuwebe na mbele yo. Tuga na mchalo nenguma na ye. Natuka. Natuka na funo lukuto lukumeka.
12: Ulokubiri.
13: Ulokubiri. Bafuno ulokubiri ya tani kukumbiwe ilwade ilwade besata kwa laji. Besate gera.
12: Olu musula wa.
13: Tula wange waka.
12: Echotera.
13: Echotera nchali mchotera zina kujeno. Katina ye, mchali umiru wa mnyikira. Ni mutambu za buli wamu, buli wamu. Chetagisa. Nobu ntubena nitani sokula kula obokuwe zimba. Bona wana nipukulachi. Nebunzi guwa kunga mutambu za malo ya genja ulo. Kaributu kukubwa au, mkama katunamu julula.
12: Mchali.
13: Nandekilo wana bubiji. Akamu ya kalika katula na mbafa kawala. Na katinzi na kukalikali wabu ele.
12: Keka na kazungu ake.
13: Akali katula
12: kutuzi. Akeru gokazara.
13: Kali.
12: Nawe wali mwenu.
13: Bona abana benina bona. Wafi familia ya fena tuliberu. Kali kulika. Nize muduga valimu. Chengambe.
12: Akakulekera katula mbafu.
13: Mbafu.
12: Katika limia kemeka.
13: Katumano ya wezi miaka jiri kumina mkaga. Kumina mkaga. So.
12: Omwano yomuwele deko.
13: Namuwelela kone mukoma mp5
12: katonda wange ngatego wakoma mp3
13: mbera nga yakutetenkanya kati muwelela ntya olate muwelela tuzene Kampala kuhize
12: eno kati echotero vayo diato je Kampala
13: echotero na vayo ngo blambu nemele denga sicha inza bi inza nganda wankalu vide nga avantu mamemba dene siga miyoko na wampedeko nefuna mganda angali katula gao nanga majandu geni neofamu
12: kozi katula ga kaliwa
13: chiri yao irajandi yao
12: wano kumasaka rode nge katende ngira munde yonga agenda dewo jasula jandira katulaga
13: obeta na kile
12: ba sokolo bwe wateri okay
13: ku paramedicao olaba walwesi mino au dwali ro baita paramedicao
12: lili ruddawa
13: ango ovudde na kirebe ku 15 wo wetera nokwata ku kide katulaga
12: otyo
13: bova mugano yambuka awaguru osange somerere
12: kati olongo ze kola chi ovudde echotera oze katulaga
13: zize muganda wanga ndese ndabire famu yenkoko ngainawo nembizi ainawo nolusuku nganilo bikola chi
12: okubira
13: okubindukanya naso abale kaya abana sasa wakujana bo olombalekera senga wange azali wane tata
12: abana bombi pawala
13: omumulenzi mulamuwala
12: otyo
13: kati bentuke eno mganda anganda gwe minime jokola chi ejokola
12: olabirire famu nenkoko
13: angama njakusa sulanga emitwalo 10 buli mwezi nabirira ngampa de sente chi
12: nyingi otyo
13: ningamba wano nox okole kisimbira wano sivao nakola emyezi jali esatu Nengama mganda ange badne kusabo nyambe obwana jinabuleka
12: mchalo
13: simanyi bwe bufanana ze mama ze tata badne kusabo nzikirize asawa ne wakufamu zali wonzika twali muntali we na enna
12: mbere na bana
13: ba bena bana bange tudukanye ominimo jo mganda nanga bali tuli ba luganda bali abana bafu abana gendo bakole chi
12: obalete
13: endo balete mganda nga kwata kazente nga mpaka sente na chimabana abana nganzija nabo mbena bo kufamu awo ngarudu kanya emirimo notwalwawo ngatukola batandikirawo kusoma kasete kampo mikateka kusomera bagena basoma mwebito nena katuka kalimo kakola chi
12: nikagwawo chiche cha kamalawo ngatulina manyi okola onafuwa
13: nali nkolera ddala bulungi nyola kwati muganda wange nanyini famu yali afunyemu embera za kaloni akamuwa
12: misende nezikendera
13: nasalawo ebisolo ebimu abikola chi
12: abitunde
13: deni nanga tujja kutetenkanyiza
12: kewaawo
13: nanga muyinza okugiranga olina kugiranga wesigamesigame nkonga boya bononya ku bulimu muno mwebuli bungi
12: wanonya kalimu kyakalala
13: kali kakulimera olunafuna emikwano nganjirina bampita twafunye wali akalimu ka mitwalo 10 tugenda kakola abantu webati neweba oba ogenda kukolera mutwalo kale ngenda ntetenkanya embeera bwetyo madamu mpise mukusomaza okanjawulo nnyo kati era byemumbi ebintu ebintu
12: njagala otuuke ku nsonga okutuuka okukwokya
13: okutu okunjoja era gyemirimu gino gyengenda nkola gyenkunyonnyoddemu kati ntuuka omukyala nfuna omukyala era ku kyalo okwaffe ogwo
12: omukyala bamuyitaani
13: omukyala erinnya lye sijja kukulima nti ndimanyi erinnya lye nemmanyi mukyala kyeyune mukyala kyeyune atuka ngamba waliwo omwami ayagala omusimira toyireti
12: nga netoyo zisima
13: nga netoyo byonna nabigwamu nga kale buli kimu nga ngena nga siwo kiyinza kunema kale
12: mbembera ng'omulimu gwonna otayiza
13: kekuba ndiwakozesa maanyi nga ate nga yina
12: otyo
13: nga nina ogukola
12: olwomukyala agamba biseera ki
13: biseera banga mwezi gwakutaano awo
12: mukyala kyeyuna agamba
13: agamba waliwo omwami ayagala omusimira toyi naye mwina musimu muno naye kamukubireko ndabe nambuzi wano sokusa nimuko nja kusima ate sirinze kalu jja kubeera babiri batoyita tebagisima muntu omu angambe kale kamukubira jje ngaamukubira essimu bamukubira essimu omwami ngaakola ki ngajja ntwala ku saiti nga ndaga wagenda omusimira toyi kati bamala okundagawo tukkaanya ebbeeyi ayagala futi 40 we ayagala futi 40 kati tukanya nusu mutwalo mutwalo bwe tukanya mutwalo mutwalo nende tukiziganya twatandika okusima toyi nasooka natuwako sente zasooka
12: mutwalo mutwalo buli futi futi 40
13: mutwalo
12: 40
13: ennyabo kati nga tusima toyi eyo twaisima ennaku ndoza nga 5 awo toyi nga tukola ki
12: nga
13: tugimaliriza omusajja bambi yakwata sente nakola ki
12: nazibawa
13: natusasula ezokusima toyi
12: otyo
13: kati mamazi tuwa ne natupata nyao mulimu awo ugo kujawe takejo revude mutoi okuli wambisenge benyumba muli
12: otyo
13: natujipata ni mitualu musambu
12: otyo
13: ngaruli kuba unakulumu walikolachi ngaligwa
12: kati ya ana goba agaba wa
13: ana baga
12: kati tuwa kati mufunye yu mulimu omulala
13: kwa mitualu musambu
12: okujuza
13: okujuza ebizi itakali nukuli jau
12: ilivude mutoi ligene mnyumba musinja
13: uweba lenyo uweba lenyo kati tuta nikotu yu tulimalamu tujuze nyumba tumwe chifana nyi ashirabu unya tukane mmanyi tolwale sikolachi sina osente na ye ni nawe mitualu satu nechitundu kansongemba wekezo esa le chitundu binaba nkomiyo nja kujanziwa wenga nzoku iwachi na nzoku iwa toyeyo kwanze kale katuweze sa le chitundu katuziga banangira wetu wakola kati natubera wawo katuivako
12: kati mushigade mubanja yesa
13: tu chitundu tusigade tubanja yesa tu chitundu kati munange yenga engeje tutaliraninganya nito baka tutaliraninganya ye kati ngolusa achimanyi tisende bakolachi bazi mpana nzidia ekitaso boka ne mugamba jona onako lumujo jitukolechi tukene tubanje sente ezo nangamba gwempe namba yo yo mukyala mukubire ko ngamwe namba ye nga mukubira nga mugamba sente banazi sindika katubera wawo atubera wawo ninga womanyi kumbera yo kusomoze bangane cyo kulya kikwe kubyambi kati ngate oli omwami bwetukubira simu tachakolachi tachajikwata ninga atono mukyala yamanyi jakolachi yamanyo mwami oli jabera kati onako olwali wakuna olwawiki ewedde olwacha ningende uwe ina wasikira sumbuso mudala namugamba madafini nonye sente olwali uno singena kuvana watu twali kasente kafe kuba tuli bavu tetulina sente atu mulimu gwagwa dati neto yongamba bajja gendo kujiwa mama zetu sasa leto ibajiwa dda ngagamba nesina sente wade 10 na 1 mukubire mukama mugo makolera konze goma ini jabera ne simu za fitaja zikwata gwe ati gwe bangamba jawano bamulaba ati bwe tuzaku mutemya konti yuno yakoze echi yaze chichi
12: oro sawa ziringa meka misana chiro
13: misana sawa munana munana gwe misana mugamba singena kuvana watakoze echi
12: Tuwa
13: pade sente zangu. Anga matoveo, ndi sigenda kuvao. Na njimi labo ya ntikumuli angu.
12: Munano gwe misana?
13: Misana tukutukanese lava.
12: Kakati yebu wa mugama anti sente za fetuazi kwa lila letu nazifu na goa tuko nikitinga kumusajja. Agamba atia.
13: Nandi yari ya tukama na yari nda musajja na hita mulaba gwe kwa alinda. Na inga atipa ngamba. Musajja jamu mpola mpana na tuka wao. Na agenda kusajja nako labi akoze. Ati nakolachi. Deni nadayo. Nga fetu tumulabye. Kakati byanga matogenda kuvawo
12: gwo mugamba
13: ati singena kuvawo atomba de sente zino wale ne munanga akimanyi sente wazimpa nenzilia nanga singena kuvawo nanga matogenda kuvawo kakazi andi singena kuva omukazi yatu nali simanyi yakagenda nakukola
12: Walitofanya
13: nacho. Nasimanya chakaenda kuzako.
12: Eh kati gwengo ulinze chi.
13: Kumba kusigiri kuliko safuya yakao.
12: Anti kale. Mucho?
13: Hadi agama andi ogambe togenda kuva akwata sefuli yeri. Nagenda okwanga ajimansi zayo na. Okutegera okwange kwa komao madam.
12: Na kuira kawo.
13: Kwa komao okutegera okwange.
12: Nozirika.
13: Nezirika nezikwao.
12: Olwo tewakuba kunduulu
13: banange abatuze bonna baaliwo ekikolwa kyeyakola abatuze bonna baaliwo nga bakiraba sigamba nti waliwo babiri kuba tuli mukatawuni era defense
12: abantu bagamba ki ngaomusajja akuyiri omukyala
13: teri muntu yalina kyeyanyega kuba kiri ekikolwa kyali kyattemu ngaera bakimanyi
12: wagweri
13: nagwa bugweri olwanjira nawulirange obagamba nti obawanjiride kamulali obabikyeyo
12: naye walitogezaako kulwana
13: no kati waliwo omukyala defense lwakamulonda mupya bwe yanengeranga ngudde eri mubisubi bwe kujja nambuza kasula obadde ki nibuga abanjiriro abanjiridde mazi simanyi nage yagenda okubikula ba t-shirt nga diba ligenda bugenziriti nakuba mangu wa boda ne bajja ne banteekako nga sitegera ne bankwatirira mpaka ku paramedico ne banteekayo nagamba basawo oyo mutaleke mumukoleko kubanga embeera gyalimu anza n'okufiira wano
12: otyo
13: abasawo ne batandika ne bankolako k'olwo
12: Eri dwaliro liri wa mweyo.
13: Liri wa fera paramedic eyo.
12: Nakaseta. Oba jandira.
13: Jandira katulaga. Mm. Katulaga li katulaga. Mm. Na ye abasawo balwana nnyo mu buddobo. Mm. Bakola kya maanyi noyo mukyala yakola kya maanyi nnyo nnyo nnyo nnyo. Mm. Kuba yantekamu embeera yonna yonna okulaga omutima tigundi. Wadisazaalibwa kuno. Mm. Na ye alina okuyambibwa.
12: Kaakati omukyala oyo akwokezza. Abatuuze tebaamukwata oba kumutwala ku poliisi oba kwerosa oba kukola ki?
13: Abatuuze tebaamukwata. Mm. Olw'ensonga. Mm. Byalimu embeera egamba nti ono muntu ate kaba muntu kumbi kati abebalinga bannannyini kyalo kagambe.
12: Njagala ojjeko akaleeswako tulabe ebitundu ku ggwe ebyajja.
13: Madamu singa kibala kisooka namino nga tebansabisa abasawo. Mm. Mbanija kuyamba lumbiri gwe
12: nabulabe. Kati gwe jjako kujja kaleeso ngeno bwombuulira ebitundu. Oi, ate ositise. Mpozi abatulaba ku TikTok katonda wange ekifuba kyonna n'amaka gajja toka otuule bannange n'obusajja bwagenderako
13: bwagenda kweguli naye bwajja bwenabona amaliba gagwako
12: weesigame teyeesigama bannange omusajja yajja ekifuba kyonna kale kati oluvannyuma lw'okujja omukyala mwagulawoko ku musango
13: kiyamani yagenda n'alipootinga ku poliisi. Mm. Kati ne bagamba ebintu basooke baliko biwanvuya. Mm. Basooke bannoonyeza obujja enkola eki
12: ojanjabwe
13: soke njanjabibwe
12: mu kifuba wano wonna mu mimiro wajja
13: wano wona wonna olaba n'okumira wano sisoya kumira bulungi wona wonna gandi awo bwe ntyo
12: kati oze wano ku Radio Simba.
13: Ze ku Radio Simba bawuliriza bayambe embeera gyempiseemu yona yona nga bwenyinyonnyodde
12: bulumi bw'amaanyi
13: nnyo bintu nkyeyiya bweyiya nkyabitetenkanya ndiba omubwe nti kumpi mu nsi
12: omukyala eyakwokya bw'abaayo ng'awulira bubaka kibwomuwa
13: omukyala eyanjokya kyemmanyi olwaleero kati yadduka ku kyalo taliiko
12: yadduka yamala okwokya yadduka
13: yamalako ennaku nga ziizo. Mm. Then kati bagenda bamuwabula nti bw'otadduka bagenda kukwata. Mm. N'atuuka nemukugenda emikwano gye teyasiibula n'atuuka n'agenda kati simanyi wa gyali era sinza
12: obusajja olowooza bunaddamu endasi
13: bajja kale ku lususu kitegeeza amazzi bwegaviira eno. Mm. Gaali gakyali g'amaanyi gagenda gakkanoza kati gali
12: kati kiki ekyo ekikugaana kubanga bw'otuula ogamba tositomira malusu nga bwensanze wali nga tomira tuula tokola ki
13: mimiro wano waliwo damage zino zidamage zine. Mm. Kakati awo kati bulwengera bwenti mimiro mpulira nga yiringa jagala okwawukana
12: gwolina essimu kwe tusobola okuyambira
13: sirina essimu saawa zino ngange
12: okay gwe munanga ali ku Lubogola Simba tuline Kasule Charles musajja nzaalwa yekyotera yali azze eno katulaga naye okukakana nga omukazi amwokezza kawo si mukazi we bakolera omuntu ngo ne yabakonekitinze nga bulooka okugenda okubanja n'amuviira mu sepiki yakawo si mawulire malungi tujja kutuukako ku kyalo ekyeka tulaga tulabe omusajja ono bamwokya batya yagezaako okulwana biri bitya ebyo n'ebisingawo ku Lubogola Simba noti 7724716 ne 0755333333 yamwokya lwakuna luwedde musajja apokya n'ebiwundu by'omuliro omuliro buli kaseera guba gweyongera mu ndo guba oguwulira nga gukwokya kanzije nga tuddukira omusajja ono
11: Chanako, chanako teba paluwa. Wabula, masima ageyo
14: kere. Si baga bakola ezi zengule.
15: Sanyu jenele, erudeyo. Kano peka sera, guli muntu, erudeyo.
16: Abukane sanyu.
15: Simu kulu, simu to, uliriza.
17: Wana kwenda nina
18: nwezi. Hanna bogerere.
19: En
17: Eno yesawe yokutinta nengule ya Simba kwa abiri mwetano. Katinge nakuzo mwezi mkaga, omwezo kwa mwenda. Engule ya Simba, wali kapioli minokumanya. Nkumi biri abiri mukaga. Egeni kutongozi wawo ku St. Mark High School. Eka yunga, kurugudulwe busana. Katija nguofu nesanyo elisibu kamunono. Musai, nobu wangwa. Awakuluwa kuingilo mtuwalo gumu. Ataba tenkumi tano zoka. Katituko olabe busana, magoro, nongo nto, nongo nkuru, kanjuchi, chanya, cherima, chitimwa, tenjeru, nevi tundwe bidinanyewo. Mujemu beonga abajulizi, gechibuze chikulangule, chikanule abatona abakuru. Tinta, tinta, tinta, engule kwa abiri mwetano. Ngabi kutusi wako, KCB Bank, kwa gerizo kugena maso, nevi.
18: Radio Simba.
19: Yakubu, ulina umeka kutunze nimire eno kati. Obulimi obukoye. Buliwe simbe mboga zibaruka. Tezi zimba. Akasanja kazi tigomia. Epa atuwa lebanga dene. Atewa akula ba mutono nyo. Katinyo utungulo. Ukala kumitwene bukona. Atewe nkungula bubatewe nkananga. Nanga bufunda mangu.
20: Enziku zo sigawe wali obuzibu. Siga Proctor Cabbage. Atamanyika sanja. Aweza kilo nya

0 7 7 2 7 7 8 tuina ni 0 7 5 2 6 3 3 3 3 Emila meka chitoke tuwe yanzi zo mutwalo webalo kuyamba webale nyoma iko owebili tuwe yanzi za te waliwo ne naume na wetu kweba za enkumi biri webale nyo Rita Nakandi uwe enkumi esatu zo muwadeyo ate ne Julius amwadeye 12 tuwe yanziza webale Fatuma Namfuke 2 mu 5 zize ate ne naume nkwebaziza waliwo Alice na Nyanzi nkwe yanze 15 na watu wa dolu 10 webale nyo webalire dala kulubogola Simba kwetuli tuyamba kukashule Charisi omusajja abadabera wonga muna ya pakasa pakasa neyebezawo Juma ni Nankabirwa amuwaddeyo nusu omutwalo ne nusu bitano tweyanza nyo Joan tweyanzege webale nyo webalire ddala Isma Kigozi okuyamba ku musajja ono emitwalo ebiri tujifunye tweyanziza ate ne wabaawo ne Yisa Suubi semata etano zize tweyanziza webale Henry owenkumi biri tuzirabye ate ne era ye Henry tweyanziza enkumi biri kale gwe nayagala okuyamba ku musajja ono esimu eri 0 7 7 2 7 7 6 tuina ne 0 7 5 2 6 3 3 woyamba saako n'erinnya ayagala okujja mu kyanna ku nze koni mbeera wano ku Lubogola Simba eyaffe wano teba bbaluwa mazima tugogero galabako abatulaba ku TikTok live omusajja mumulaba ate namu abalambagamba nti ku YouTube era mujja kulaba waliwo atuwadde olukumi tureyanziza tweyanzege webale Tom Ddungu atuwaddeyo omutwalo tugulabye era tweyanziza nnyo tweyanzege ku Lubogola Simba kwoli gwe wenasobola okuyambako 0 7 7 2 7 7 6 ne 0 7 5 2 6 3 3 musajja weka tulaga eringe jandira naye nga musajja watu omukazi yamwokya nga agenze okubanja ensimbi zibali bakolera okujjuza ettaka mu misingi ate nga basooka kusima kabuyonjo neza kabuyonjo zabaweebwa kakati waliwo Rita byonna niwe tuwaddeyo 15 tweyanziza tweyanzege ate ne Mutabazi Haruna nawe tukwebaza Mutabazi Haruna olwo mutwalo tweyanziza wewe nasobola okuyamba ku musajja ono talina buyambi obulamu bwonone semu ekiseera kubanga yamwokya ekifuba kyonna n'emikono ate paka ku busajja ali mu bulumi kubanga akekejja na bukekejjanyi musajja watu webale nnyo lwere olw'enkumi ebbiri z'otuwadde ate ne Gertrude Nakagwa tweyanza olw'enkumi esatu z'otuwadde Sebukyusa Damu tweyanza nnyo 15 webale nnyo webalire ddala noti 7 7 2 7 7 6 yesimu kwe tuwera obuyambi oba 0 7 5 2 6 3 3 ku Lubogola Simba we tuyambira bambi tuyamba ku musajja wano omukyala gwe yayokya nga nasi mukyala we naye bino bye tukola emirimu n'ogamba nkiyitiridde bampe ssente munange ssente nga wazikolera esatu kitundu giba gyamaanyi nnyo omuntu ozikola ki okuziremera kati nno mukubanja ye n'afuniramu busungu lwakyo manja n'amwokya esepiki eyakawo webale nnyo atuwaddeyo olukumi naye we nayagala okuyambako obuyambi busindike ku 0 7 7 2 7 7 6 kyokka tulina ne 0 7 5 2 6 3 3 John Galiwango 13 z'omuwadde tuzirabye tweyanziza nnyo tweyanzege obuyambi bukyetaagisa akadde nako tekali bulungi tubuzayi dakiika 5 okuweresawo omukaago gwetu nti olunaku olwaleero gwewe nasobola okuyambako essimu eri 0 7 7 2 7 7 6 tulina ne 0 7 5 2 6 3 3 3 tuyambira wano ku Lubogola Simba mu Simba Taxi eyaffe si bbaluwa wano mu kyannaku agaffe gaba mazima ageyogerera era stori ezisanga ne ku YouTube noonya omukutu ogwa koni nalugwa kyannaku stori zaffe muzirabe gyeziri muzigabaneko n'abantu abalala ate nga ekigendererwa kyakuyamba kutaasa ku bantu bambi ng'embeera egaanye webale amuwadde olukumi lutuuse
tweyanziza nnyo, tweyanzege olw'obuyambi obwo. Nawe osobola okuyamba era gwe ky'olaba ng'ekitono kisobola okutaasa obulamu bw'omuntu. Stella Kyagondeze, ebiri mu ebitaano z'otuwadde tuzirabye. Tweyanziza nnyo, tweyanzege olw'obuyambi obwo. 0-7-7-2-4-7-7-6 yeshimu yafe chokatu inane 0-5-2-3-3-3-3 obuyambi webuna abuze tuja kusanyuka eranga tubunonya okulaba nga tudukirira omusajjono ali mu bulumi apocha no muliro ensonga y'omuliro mu musana osobola okugitegeera naye nga baamwokya omuliro si muliro esepiki yakawona ye omusajja yajja baaba you can imagine ngevudde ku sigiri olina ajikuyira 0-7-7-2-4-7-7-6 yesimu yaffe oba 0-5-2-6-3-3-3 webale nyo nyika atuwaddeyo 10,000 tweyanziza nyika owebiri ate ne Patrick Patrick Katwire nawe tweyanziza 13,000 tweyanziza waliwo Gadison Mulindwa tweyanziza 13,000 webale nyo webalire ddala Alice Nalukenge nawe tukwebaza olw'enkumi esatu z'omuwadde era tweyanziza nnyo tweyanzege waliwo wano ne Deusi nawe tukwebaza olw'enkumi ebbiri z'owaddeyo tweyanziza nnyo tweyanzege obuyambi bw'omusajja ono bambi bukyali butono ddala ng'ate obulumi bw'amaanyi akadde kalabika nga kampeddeko kale gwe wenna asobola okuyambako essimu eri 0-7-7-2-4-7-7-6 ne 0-5-2-6-3-3-3 tujja kwebaza obuyambi obwo bw'obanga obusindise teekako n'erinnya bambi tumanye ani gwe twebaza akadde kalabika nga kampeddeko waneeno ku lubogola Simba akaakya nnaku obuyambi obunaabwe yongedde tujja kumanya obuyambi tufunye bwenkana ki gwe buteeke ku 0-7-7-2-4-7-7-6 kyekimune 0-5-2-6-3-3-3 wano ku lubogola Simba mbebaza abalina omutima omusaasize era omudduukirize mukama akiwabalira abakubisizeemu abaddizeewo abawe omukisa mbaagaliza olunaku olungi nze takisi njiziza mu parking musiibe bulungi.

0: Boa, capiá! Eu vou parar!
1: Obani ali mukabiga lero
2: Jacob mkuogera ko ngalolo mudo mutimo
3: mutisagati za mira
0: amulina
4: kati abayimbi bafu bonaba yimba ku kintu kye kimwa titi kichuka kati abalane batanika kati kuyimba bitundu bya chama nzingende ikane mbira ba
0: kalebulo mulebuza atale mudane balebula omulebuzi we chasa
5: mama sina no milioni emuji wa ngamba nsasule kuereze risiti ku Serena fai tugenda kubatiza bana fai tugenda kusaba
6: olaba pono
0: mumbazi yo mukafunda kabanyigire mukafunda ba
7: Embazi yamkafunda ektusi wako Uganda Bat Limited abakolede batye dunji ngapangazi elia dumzas dumzas e batye likula nawe kalevula omlevuzi tulevule nawe ne dumzas okuva mu Uganda bati Embazi yamkafunda ektusi wako Uganda Bat Limited abakolede batye dunji ngapangazi elia dumzas dumzas e batye likula nawe kalevula omlevuzi tulevule nawe ne dumzas okuva mu Uganda bati

0: wako. Fika mwaka yimba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba nekubukada makumi ya namuru ubiri. Obu gabi wakagwira wo. Nigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumulula vibeso, nekola tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irungamizi bachitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Halo.
3: Yesebo mwami mukasa.
2: MTN neyo.
3: Yono broker.
2: Yenze broker wa mayumba.
3: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
2: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
3: Ngabi satu.
2: Bei wa jigambye.
3: Bangambye sata ano.
2: Deda sebe no zali nyamuko.
3: Yidwachi.
2: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
3: Musigisachi.
2: Global paints.
3: Mutia.
2: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
3: Singa kweta kwa wabwe.
2: Wabwe. Tukosa globa weza kote maljon.
3: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashwili lisende zona.
2: Guli umite.
4: Global Paint, a reliable product.
5: Mu Uganda, bulichisera wabawe chikutwala. Gwote sigala in charge.
6: Mwana business entwala.
5: School fees entwala.
6: Eze duali ozitu twala speed.
5: Project entwala. Racho kilizo obulamu kutwala fwa ngosobola okusigala in charge nga wefunira loan okuva mu Stanbic Bank nga tutaddeyo musingo wewolo obukadde 3.5 muddakiika 2 zoka kusimu yo ku magoba aga wansi ga bitundu 17 ku buli 10 era mwatu kekereza ebitundu 5 ku buli 10 ebya sente zosasula okola ku loan yo yonna gyofunira ku mutimbagano norecho tokiriza bintu kutwala sigala in charge ne loan ya Stanbic Bank etali ko musingo gyofuna gwenga gwe kuba ku namba ya simu etali ya kusasulira noti munana Noti noti, bili tano noti, bili tano noti, okumanya ebisingawo. Stanbic Bank, erunga mizibwa banki enkuru ya Uganda. Sente za abakasitoma, ziku umibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda, okutuukira ddala ku bukadde 10.
7: Bwake day, wasuzote Uganda, koloko koyake, ama chago, gafusa ama nyufu, gateno runakuruo, rweyonge dokubero ruakabi, wampuri ziganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wafu nile dachika satu wezo uwerere, zikuwa MTN kwa MTN, nga zima runakururamba, nga star, noti noti star bili emu hashi, ofu nile dachika zezo uwerere, buli runaku, sumulure chivozi cho, kewera kukabiti. Tewo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzeyi sumurura omuliro gukuri mu neda chikezo werere okuva mu MTN
0: ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
8: MTN
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
9: kulika mbulangi dajika zili makumi ya vili mbili zoke zivulo kubanga ziwele sawa omunalo chari kuredi ya simba chenda mwisamfa kasirisa satune chenda mbili ya kasirisemu sako www.radiosimba.tk mpezi guno mwezi guanja ulonyo mwezi guwa bathida yomukuru baba kama tuogulamu hii mwezi muli bathida yangi so guanja ulonyo jindi tukufuge fenas September mwezi guwa mazari ba muganda wangi so Baza mseptimba Ketu liku Nenga ba guwa unyamu ndagala mbinga Atena kujukizo kubila ngunyua KDB Champion Toto Wa bobanga atena ulimunyu Ye nyua KDB Champion Toto Kuwa maanyi na akawa waka runji Tarita hango vatesu wa busere Omufuna kushiringi silu kumyo kuvako maduke Nesi maduke zenja ulo Kale no Njagada iloma nye nti guwa msubuzi Bobogu la stoko nene Katoni zingalu kumi nukwe yongela Wagulu buli yemi ya kenda Kwa gula intono kwezo buli yemi ya kenda bitano Yibisinga kawa kula oda Nga kupa kunamba yesimu Ya 0 msambu 5 bili 5 msambu Emu bili Munana bili 0 msambu 5 bili 5 msambu Emu bili Munana bili Bibena fatabu Nate Aba KDB Champion Tonto Kari mpozi wabu dene kunisionge Kwa zanya bingo Zanya bingo njagade omanyenti dechikibole mpozi Zizi no ziringa 18 Okubela nga jackpot Zanya tufuna wangu de Tufuna aba wangu de milioni ya lero Nituwala atana atanu Abantu babiri So zanya bingo Nunga kredi ya feria bingo masafu Ya 6255 6 muende mhashies 6255 6 muenda mhashies Ya kredi ya feria bingo jobo njiga Wa Airtel Kasitoba kwa ni airtime ngo wechukumi Wa MTN ni wota bako na airtime Kasita pozi Wabako na nsimbi kumobile money account yu Ngabulinde pozi chipeche na sabu kuluna kuruencha soko manyinti bingo wadala tugabe nsimbi ilie chipia chenja pwaza kubira ngasama kulencha malaini ya bingo yo kubanga pwaza kugo kutuleze obu welezo obu buliuma benga ate bingo amunyumira ngeira mwanguira nenga wanowe yes kurumba kusita bili tano tano sita muenda ya muhashie sizanya bingo ofune chance e wangula e milioni ya lero bana mikisa babili bagina jigabana hii so taiza katikati sita bili tano tano sita muende muhashies ugubelele mbunji endagirio mudachika kumi na mkaga ukuvakati jackpot ya kubela ngeituwa haba wangu dimikuwa la tana tano haba ntubabili nga sina vwa kumpeo ulua lero waliye munaida chasa ni kidama uli yegulo yabadela neo Messi layo neo Messi ya sumido kubela nga alangirida ngaba ya nyuso mpira kwa timu ya gwange ya Argentina yaweze miaka ijobu kulu wa sato mwenda mwezi kwa liga juni na kuzo mwezi inga abili mwenyea so batwe Messi usabado kupira nga guo mpira gwensi aguta mpira gwensi ya gutade Lionel Messi wavide kumpira kwa timu ya gwanga nga usabado kupira nga yambe nsi okuvangu na chikupa chensi yuna uche abili abili mwebili basambia finals wade sato nga Messi ye captain final ya 2018 nga bakubwa Germany final ya 2022 nga bakubwa France ne final ya guno mwaka nga bakubwa Spain so Messi si abadala sambide mpira 2007 na batebera goals 10-25 so kutumia bwanga bwatiyo na abantu yagenze masi nokubeda nga akola ebyamanyi wadenga ne mu 2008 yali mu timu ya wangula azini abasamba waudi kapi ya under 20 so yali munyo ya gono kupere ya mpwezi nga basambira nate mutimi under 20 nabanga jawa maseta pia national team ilanga nebajia mbili ya tano neba wangula FIFA World Youth Championship ilanga ya teba goals alimukaga ni assist sibiri na wangula golden ball mbili ya tano kusinya team ya Jacob wazina banga sama food debi mbili ya tano kumilake jobu kule kumina umunana ila gole ya siwa kutumie gwangi ya Argentina ya jitee banga masamba Croatia mfriendly game mbili mkaga so nabanga atema World Cup ya bili mkaga ya fuko musambi achasi nzobuto wakubela nga chiki lidia Argentina na wakubela nga batebele golo World Cup so ya teba machi ya mpwezi ya soke la dala bwesto World Cup ate ya bili mkaga so Messi nabanga ate wangule ngule yu musambi ya singo buto mkupa Amerika bili musambu ilanga atema gowe zari bili nukubira nga kula assisti yemu so vingi wada kweza mutumie gwangi ya Argentina yu Messi wangu debi ntumienji ne kutumie gwanga chweza pweza kubira nga te omuju kila konti ya wangu la World Cup Copa America bili ne finalism emu so yu Messi nabanga wangu la Olympic Games eza bili munana sakona kubira nga te wangu la FIFA World Youth Championship bili etano so yu Messi wa video kumsia manga watu akweze mtu minji ni msambi achasi zo kubanga abatevila goals nyingi kutimie gwanga ataye msambi still achasi zo kubira nga basambi ni pide minji kutimie gwanga ya Argentina ne gulo timu ya Liverpool basa wado kubira nga bala angiliyo msambi gubale so mpia Bradley Bacola gubafu nga vaku PSG kupando mkada chumia bidi mbusatu hirabe ya zia funyo mjuezi namba bidi muenda Bradley Bacola bamo langi de mutongo lingo musambi omupia wa timu ya Liverpool nabanga afuna mujozi namba 2 mwenda munaku munano kuva kati aja kuma afuna chance okubira ku Anfield nga samba game ye sika ku Anfield ba game ateda ko bali kubugenyi game Ipswich baada kubira kubugenyi ku Friday ya week eno then game edako eliwonga mwenda omwezi ogwo mwenda ku Anfield nga bachasi za timu ya Atletico Madrid mugwa Champions League then ne Muriji still nga 12 mwezi ogwo mwenda bacha ze club ya Fulham nga 15 mwezi ogwo mwenda mu EFL Cup Carabao Cup third round bacha ze club ya Spurs so bwa timu sambio yo aina we chance kubira nga samba game yeso ku Anfield walimpozi nga bacha za Atletico Madrid mu Champions League na kuzomwezi nga mwenda omwezi ogwo mwenda go matai wange ali kusimba Empoli gume dembe kutuka kwebio transfers years wede katingo msambi Magiu chawise mtunza genza kutimeri ya RB Leipzig ya mazido kubela nga ata agenda chawise mtunza Magiu kubali bafuna nga bakla beri ya FC Barcelona Magiu mspana bwaya tupozi ya sabido kubela nga ate atambulam agenze Germany mkulabi ya RB Leipzig ino bako meza wo no msemi kubese nkunku yabada genze kwa mklabi ya Chewisi uyo klabi ya AS Milan nakati yazeo kala bila fiziki kumina kejobo kulabili munana transfers ndala izilinge zwede Gabriel Jesus tulinze bulinze kupeda kwa mulangiri ya ngomu sambio mpio wa klabi ya Barcelona nenga documents basa ini nze irajo mabada masamba klabi ya Lavalucano mpira mpuzi ya sabado kupeda ngatagu laba ogo wali mustandi zipu kampnu Gabriel Jesus ni mchala mpuzi na mwana so tulinze bulinze official invading ya Gabriel Jesus nga bafide kutimi ya Arsenal kudagane miyake bili nga genzi kutimi ya FC Barcelona klabi ya maya Arsenal ya kupeda ngeiro ninga Ethan Waneri kuklabi ya Borussia Dortmund ilanga batio bakiriza da agenda ku medical testi suzo newede ukufaa mjanuari ya liku banji ya kuklabi ya Mase yabita agenda bulunji wada kumie uu nila bakiriza kupeda ngaba mluninga mkuklabi ya Borussia Dortmund umusambi Ethan Waneri avenga wafuna game time ya malobu ulio china yamba mo development yengo umusambi so wene yaka dekona atambula umusambi Ethan Waneri manisi tegulo basa wada kupeda ngaba langirida umusambi kubalese attacking midfielder Olusa sambanga winga Alan Andrade Elias wa miaka 22 ya jobu kulu bamoje elimu Brazil mklabi ya Palmeiras bamwanju de gulo usabido kubeda nga Jack Club yemo ya Man City baada babidi ze pound obukadi 5500 ne Adams Mwairo za pound obukadi 5 babaya galofuno mudach kwedi gaki pa wa team ya Liverpool Liverpool ya ganye abagambi entai chikafuwe Dak Potter jalaga so kibaga do kubeda nga badone bidi yedala bagenze kutimi Everton ne babidinga pound obukadde kagambo 5 babaga lofuno mu Senegal ili mandiyai Spurs bade muagala ne club ya Sine bade muagala obazi bide gulonga ili mandiyai akirizo agenda kutimi ya Man City mu Senegal goyo so bagat podili ya gude butakase bagala funa ili mandiyai chokera club ya Man City wabukere denga Enzo Fernandez bali muntese ganya ne Chelsea

0: zengule.
1: Sanyu jerere, erudeyo. Kano peka sera, uli muntu, erudeyo.
2: Abukane sanyu.

0: Jehova kura mani mamori devil lutala na malala fetuwe nungatuka matumbadaza mubadaza wama wachiba umuwala ba wabuatio ngomukati na yenchi chinga kati siritege ira iyo nyonyola siritege na yuwa nange ndiyo muku waba abantu abatamanyi kula gilira
1: akula gilira
0: umutu kati uwa nzira gundi na yuwa tukwata wa banda enzo kula gilira Ezundu mbachi manyi neze tewa nebu za kubala mkula elaze temu nebu za ngako
1: kari nze just manyi
0: elaze singa nalimuara
1: mba mpuli lonko
0: singa mbura
1: kati nze ngeli jendi mu jenva mulio lulangira mba mpuli lulianko
0: na ula wika ulinga nze ula wika nae toma yu kula gilira
1: nendo kula gilira kumanyi nebu janu mbuza kati chiringa bo janu mbuzo mutungo ledo mulabi wa abadewa Olusa kuda kutewa abadewa
0: Kati mwami wakuma chisula badanda gidi ya jetu gendo genda mungule Kati ade Nihara nze sima Nihara tebambuza Nze nasi nga nalimuwala mwela gamba Nancha wanchari na koru hijo joma nyio
1: Akamoto kako sike kasikasika Ngenda kusave ya kusubizo kutu alaka wakuleke
0: Nanga toyo gede kwebe nenju kilo mulangira chino ndekara
1: Bandango mwana wa sebu Mkuru wangu mulangira gula mzuri yotia Auna kule kutambuli yotia mwana wa sebu Jema liko jenda jotu sake ngaro Banda mirobo na kwa mkwa saka nye mirimu kwa suwine Tiatimi tambuli ya dala mruunji Misi mabio ka
0: Aina kagambi wano Agenti na chukumara mu Echocho ya gara okora Nga chukumara muwe nsonyi Oja chifuna Na ena cho Na yote chini kumatiza Waluwe bintu bingi
1: ngoya bawoche yagalo kola
0: nga naye kijja kuwebula
1: orusi kumalemu ensonyi
0: ngero yagalo kuchikola na atera bambi nacho kijja kumalo chikole era te kijja kumatiza waliwe abantu banja abegomba naga ndi kankoleko kubwenzi ngoli awulira gati kanyendeko naye na kijja kuwebula chikumalemu ensonyi era tojja kumatira
1: baiza
0: bintu bingi twagalo bikola nga bijja kumalira mbwerere nsonyi nensa n'ekitiibwa era gati ero kikoze naye nga mu mutima tekijja kumatira
1: ebimutu bitunule mu nga tukikola
0: kubangira tojja matira
1: wadde nga nti obadde oyinza okubanga gwolaba kijja kukusa naye kiyinza okuleka nga okola
0: bantu bagala okumpanya nogati wayi omusajja kamukumpanya obusente naye tekijja kumatira tekijja kuleka
1: oswa atira wabaona haba no lino musanga nga alidde sente zali yambi abantu
0: tukitegedde naye mama kalebe kakada agali atya
1: Mama
0: bamba yadamu okunyirira
1: mama aludde okunkubira kasi mu bambi
0: nene gana mauli ego kusonyiwa nagundi bamala kugatesa ko mu cabinet
1: agaliwo
0: ago kusonyiwa ono webukedia
1: nga kadaka agatesa ko
0: hey!
1: Nga mwali
0: hey!
1: Igwe kali gachiringa kungamba
0: kakose bae mutinzo kweka nganga ndita mong bagenda kumuwa kubera ambassador
1: Oh,
0: hey, so nga ya ambassador wa Uganda chumba nga fetuli ya natuchao gana mbualimu wa osale siti
1: bakwasa chisiwe chenko kwa batu kenge mitwete kulia tepa kuwechi lalo chendi
0: oye ama mogo baga andika ni katusereze tugende tulababili chimwe chimera ku internet yoko nga tulina esimu za feza mogo atenga zeza smartphone bandange se kuzi abantu muve ku pesa urabo mumbeje sharifa yankubira ko ku video koro mama wange ningati kale no bachiba chikiro sitegeza ntie
1: sako bako jawu na yulu
0: kugeza yakale
1: kale gamba ntiko
0: jawu ndekanze
1: ntai
0: wama
1: mwefunye onyo mwukoja
0: za service sila kukoja nyikiriza ya usiru ngagwe sija kukiriza kuita kunyonona wama kwa ya gala esumu ya sereza oja kumango sumula mwinyo okujifuna usumula kwa ya gala muduni ya muno enzie kuze kati kwa nawe business yo usumula nukujilo angamu kwa esumu ya sereza uba mfuna mwri kare no mungeri yeno kwa kuka matitekino weziri infinix oja zufuna aitelo oja kuzufuna ate kuroni usasula mpora mpora you know what I mean nebya Uganda bia vebya kutete nkanya mfuna kufunyengo usasula yo esente zofuna musimu yo baje kuzite matema usoro kuzisasula mpala mpala mpala atebo sasula burungi munda jikawa nezi soka basubira ogati ajya ngukati woye walele sente nkaru bakuwera dalo kutukira ko mitwala 3 mu 5 abo beba mugo fune simu yojoge ogamba abo mujalo nti muri kumbona nganawo line simu ya sereza kati bakubire bali ku noti 2 noti noti nya noti 5 munana noti noti waliwe yangana noti tebajiment ye 0
1: leka mbide noti ye 0
0: leka mbide bali ku 0 2 0 0 nya 0 tano munana 00 inzo kweka nga pasu kuchuwa nukatabi teke demu ndabida sadi aliati yao kusasa maria pharma shop mtu midanyo ya bale kupanga tuliriza bandange waliwo kasori goba ita bazooka kasori ya umetilifu gogendo kufuna orime ovemu buavu ensigo mpitilifu ya bazooka julira chuma chitekeza emera buru njinyo ate gumira echea nembera yobude yona kasori yono wa bazooka aweke misori ya hili baba wajia mufuna ate nga ajja kuiza mu mbeera yonna gwatate kake ebikola ebirungi ennyo osobola numukozesa munanga ate mu mirundi ebiri ebyo ebikola bya kasooli n'obikozesa bulungi ennyo okuziwa entezo nezikuwa amata amalungi amangi ennyo kasooli ono owa bazooka gwenjogerako avaamu n'akawunga akalungi kati nno walibanga ensigo zeetaaga bali awo ku Entebbe Road n'amaduuka gonna agatunda ebyobulimi byonna kwetola eggwanga bakubireko bagete njagala ensigo ya bazooka bali ku 0756 abiri mubiri nsambu anamuka mumwenda ngambi 0756 abiri mubiri nsambu anamumwenda obage njagala ensigo ya bazooka
1: mbera bwetu betambula bana ba mama nange mbajukize kintu chimbona inde kusumuzikira kubira abiri wali tugenda kubira tu mujirwe tu wagira umwana watu
0: ani
1: konsiye nuru akataka egaruga
0: tacho ogera
1: mujindi mwali abavuzi bimpaka bitirivu banange zate nyumira moto kaze paka zina bojane kuta kwa
0: oh sikula na kachachali ayayaye
1: atika tichuka kozitwala yoku mchalawo
0: alinensisi
1: eh
0: alinensisi ajja kulabanga moto ka anizina zikenda kokatu kokagondi wali koka kokatuti nezira
1: bwesatyo mchalawo tasola mberambi
0: erata yagala
1: kubaka tife
0: nabajifana
1: na abachala abafe bitwafuna omujja mchali eringa asola nokulinya kata kayungu waguru nakasereka
0: mchala wange kasali ni kusasira oh atia
1: wakoli juka chala kasali ni kusasira
0: ate mna buli unaku wanonga mkazi wo joli wajja kombaga
1: mbadde okutidi ngasukula bugina mujimu kasali ni kusasira Wamba kujukiza mjatu kwa yetu nyumbiriwe atuogiru mwana watu pasiano wakataka gure motoka wane kekete agule chume chupia agule chume chupia atuwevu gire motoka ya kubulira na mkwano kumu olio mchigabi ya kuogedeke vigambu ngasi ya mbe kunyumiza
0: wakataka tugenda kula tia
1: e galuge na kusume zingabili kuna umugu umuenda kwenye njini
0: okay
1: tufuge mtu labi kumutu kazi mpaka mweze bonga hati nga tuogiru mtu wa pasiano wakataka miaka sabili mwetana nga afuge afuge moto kazi mpaka
0: bambi
1: kitu mwagiri
0: agwe aingizewe chume chupia
1: awone kikete amanda ine chimoto kachikenda chuwanda gara
0: mboke genda kunyoka mbwa kama kawetu
1: nyabo
0: elaza njagala kulavu la mwemu inaba tuura bali
1: kitu kiyo kiyo kiyo kiyo kiyo
0: wakati mkukungu baga mboke ya kunyoka na eche na soso kwebaza habari munteka teka murubiru orwe karuzika saa musambu wezuwe la kwekendo olie eche misana eche gulo vechuwe la kwekendo olie ejona la vyeda ini ya wakungu bazinga bagendo bava basimba la ini okuva muto eriku mufort poto mutau ni wakati ngechi watu wala baga ya tuliba kungu bazi na eka tibulio mwari ya toro 40 nga bade talinamu bino vyo ganti oruna kuruganyi oita obu isi paka no genda muruvili noria no dayo mwebali nye nteka teka na embo kwe gendo kunyokela butaba ngamuta ndiso kukere bigambe vya simatu bakuru mukakane nteka teka zitambule ngabe bazibaze tuwelekele bulungi nyo omukama wa vemi chitibwa
1: ati tulindirira adda ku adda ko kunyamya
0: yale so mwana neno ulira abantu bo
1: yale se crown prince
0: yale se mwana we baja
1: crown prince alindiride nyamyaro wantu gamba alindiride na mulondo
0: nana mukamere bakakam ebintu ebyo byennono mubikwate mpora
1: atenno na ifaba kopi nokulemera
0: abakugambi
1: mu abakopi okulemera ko nokulemera mukumanyi
0: adu nebogere bigamba bya smart majja biba tuzam
1: ale busobolo kusa anna
2: Kamulikonda, Teresa kamera gwe.
3: Ono tateseza ku floor ya parliamenti. Ateseza ku madala ga parliamenti.
2: Abasajja boogera oluzungu mu ndeeyo.
0: English.
1: Eno Uganda etuwa. How you parliamenti yakiso both of both ningalingi deu. Motokai. Ha, omakati wafumba chi unati uli yanga baleta HTKHP ya parlamenti ya feno na yewa na ya sigazali nyanga gaboli ya gali ay ay oh onarebu
0: wanji mkono
1: uli uti onarebu
0: tetuba debu vi wakubati
1: wansuviza nsokia nkujukize wansuviza kanturuli onarebu
0: kamera ngambie kamera kamera antikati wanu
1: sina sako diko kamu koda
0: kamera wano gundi zitulava
1: atitua mtumazi ni mwana mtu
0: ya kocha
1: unalibu
0: chogamba vya kocha ayo
1: nekati umaimi yeze vili ngosuviza
0: anti chisenziru jira mumuduchi na abalonze ka
1: mudu yo ya kuchaji
0: na wakako abalonze wakira kunkera
1: kati unalibu chichichi ni muparamenti ndemiko mwine teka teka yukungu wakira
0: Uralero tu isi speaker asomye obubaka obwenja ulo speaker both to both asomye obubaka obwenja ulo ebimu ku ebyo omukama obitoro byali senga koze nga nokusimba emiti okwagazisa abantu obwakabaka bwabwe kujanja bendwadde n'ebirala era speaker asomye bulungi nnyo ebyo bitumujukirirako era tumukungu bagidde wano okutwaliza awamu naye obukiiko bwa parliamenti era nabo bukola bulungi
1: ona lebo uchiko buvanga bukola abantu bano mwine nte kateka yoku kuuliriza na bagundi aba PDM kubanga aba PDM buvanga bagambe nsimbi bo baliza government ngati mwira mwe mwalinga mulondo laba MPs mboli district chicho yogira ko kamera ange kutunu demo ona lebo
0: nze njagala kwebaza ekintu kimu kiri bwe kiti abantu tebamanya naye singa bamanya nti ensimbi zino bazizindika mu bantu bagenda kuzikozesa ate bazizeyo ne bannaabwe bazikoleki bazikozese naye obuzibu buli kubazigaba
1: naye ona lebo parish erimu abantu abasukka mumeka mu million 10 woka
0: kati abazigaba be balina obuzibu
1: anti butono
0: andi kati va ku ebyo ebya sente naye bazigaba batya omuntu agenda n'agaba sente n'akugamba nti kuwadde million
1: mukaaga
0: naye ate wano n'akugwe n'otwala ttaano akakadde n'agamba kakuyisaamu kibiina kyo kati owe wali obuzibu n'abalala
1: naye obanga otutte omukaaga emu gy'otaatwala
0: ate nga mu kugikomyawo olina okukomyawo nga ziwera n'ekirala abazigaba bano bateekeddwa okubanga balondoola n'okumanya bye bagaba n'ekirala abazitwala bakyusa ebifu basenguka
1: muna agamba we mukono
0: asobola kuzisaba nga yali mukono we yazisabira natukezera nasenguka oba navumbirwa nava wawu
1: nagena
0: na oba nanoba naye nga abadali sisenti zitana zikola ki
1: tana
0: ziza kati oba mukubira naganze ndichegegwa ekyo tichimujjako kubanti yatwala ki twala sente za government
1: ekyo unala bulwa ki mwakiriza abantu abayala temba we ku sente obubu okubasumba
0: abana Uganda
1: zindo usoli bade budget ne mutisa mgamba buli parish tujububa bukadde bitano
0: abantu bali na kusoka kusomesebwa
1: banga million 10 buga million 10 irabe abantu 10 buli ekyalo kiina abantu 10
0: buli chumba
1: parish namba
0: bekola mu bubina ndekula mubina abantu lebabu wa mulio muka kade kakade kamara
1: kati ya nikuwa vuna mseo nalabu manyumu kwa ataka kade ngu linga kutolu kumwe bitano
0: andi mwebye ziri uo ze ziri uo mwini noku ziko zisi wabulunji nabala laba ze nabala laba fune
1: nalabu mwabala laba abantu na yemu gena kuze mbutu ebya abalonzi
0: fetuli nakati ate chizibu cha abantu abafuna ebya apa ebi tatuka nyi
1: ya tu nalabu mbade inda kuchoka
0: mbade inda kuchoka kwa kati chiba deku parameti lero
1: abantu ebi hapa ebi tatuka nyi nusa kulike ebi hapa mbeka aniafu na angizi wa uziri sponsor
0: kati wagami wagenda kubisa zamu
1: kati na ine chitu ufati chife
0: anti chisinzire chapa chua chufu na ngo chufu nila kuchapa cha mdara waliwe chiri origino gwenoja na ufune chipia atenga chiri chichario abantu bafunira ebyapa kubipya ebyapa byaba nabwe ngo omuntu agamba kino kyabula
1: kati ona ne baba ine endagaano z'ebibanja mayanze negula akina segula
0: ikati parliament leero tukoze nengo siriza twagala abantu abo babiri bagumu abali tubaleme ku papa abalonzi baffe
1: mfudde ku balonzi iyo
0: muntu agenda kugobebwa kutaka amateeka gokira
1: mfudde ku balonzi kuba
0: mwagalagane n'abantu naye ekyenjawulo ekiriwo wagula otya wajja otya omanyira andi rodiwo obusuru obato wabusuru amateka gogera pazi waliwo nechilala abantu ebyapa ebi nebiwandi kuva babikume bulungi chechikuru
1: honorable state house weri wowe anina nyini chape echo
0: echapa nze nchilina
1: chicho
0: echapa nze nchilina
1: washutu
0: echapa nze nchilina kubana badde njagalana kutwala nawe nguwe koliika
1: state house
0: tuwe gabanyi
1: gwatatula
0: bantu nze mfuga wano gwate ukumbu zeche kukobia mbigo jabwe
2: afuka za kunonyeza mchi watu ngama zina aka ungezi wekatuka fetume na kumukulikeyo
4: simba gaba kola ezi zengule
2: sanyu jelele erudeyo kano peka sera bulimuntu erudeyo
5: abukane sanyu
2: simukulu simuto uliriza
6: panna bugerere eno yesawa yokutinta nengule ya simba kwa abiri mwetano katinge nakuzo mwezi mkaga omwezo kwa mwenda engule ya simba wali kapioli mino kumanya mkumi biri abiri mkaga egenda kutongoze wawo ku St. Mark High School kayunga rugudu rwebu sana katija nguofu nesanyo elisibu kamu nono musai nobu wangwa awakuluwa kuingira mtuwaro gumu ataba tenkumi tano zoka katituko ola bebu sana magoro nongonto nongonkuru kanjuchi chanya cherima chitimwa tenjeru nebitundu ebiri nanyewo mujemu beonga abajulizi gechibuza ichigulangule chikanule abatona abakuru tinta engule kwabiri mwetano ngabe kitusi wako KCB Bank kwa gerizo kugena maso
7: nevi yo Simba.

0: kusimba baba kuoli tewaliwa wanana wakute na karimi keko toka tata ganya baba abini musatu zise kukumi hebiri za kaongezi koruna kurwano yefe abo bubuka abo inzo kuroo zako pulaka mbubuka kaongezi suka tuwaliliza mpola mpola ngabuolie kao ngabuotuliliza nso ngabuweso wezino kubanga zitambula mungeri ensufu wetu tujeyo mungure yes kujitongoza bantu batulinze era tujja mukuyingira mtwaro abantu abakulu ate abana bato enkumi tano tusobole okubeera wao tusobole okubugiriza abo abamaze okusunsulibwamu kusunsula okusooka ate awo ekibuuzo ekigulangule kibasogge okubanga nabo beesogga mu kontano olunaasookera ddala eno ku mayengo gempa galibogola simba ano tugamba ti St Mark High School Busana wetujja Kayunga Road awo wetuli waliwo omuvubuka gwennoonya omuvubuka ono bamuyita musimakanike ntonto kasawo tondeeta kasawo musisi bw'oba oyagala okundeeta nja kujja nkwenoonyeze okitegedde naye nga nkunoonya era baako n'ekyokola mu bwangu nga sinasituka kujja katuwuliriza bino bikulu nnyo lumba naffe ekigali Rwanda kuluno tewali kwekwasa era nga tugamba titukutegekedde bas wamu n'ennyonyi gwosalawo wa woolinya wa woolaga nogaadikampite ku ttaka oba kanninye waggulu ebbaati tusimbulagane kusomeza satu omwezi ogwekkumi wewandiise kati oleme kusigala baba tugenda kulambula ebivo bingi nnyo totya ne bwoba tolina biwandiiko bikusobozesa kusala nsalo tujja kubikukolerako kati yanguwa mu bwangu bw'ekika ekyawaggulu ebyentambula ebyokunywa ebyokusula wamu n'ebifo byetugenda byonna okulambula biri kweso sente zigenda okugambibwa nga ozisasudde ojja kuba tula butuuzi nga buli kimu kijja kuba nga kikolebwako kati nno ngekyokukola kyangu nnyo ojja kuba ku 07885154 nambi 07885154 oba 07096287 obabuuze ku lugendo olw'okulumba e Rwanda Kigali wewandisa kugendera ddala mu maaso ate era nga bitegekeddwa banaffe nga ba high level 12 agency
1: nange mbajjukiza mukono gyaffe abalungi nti njagala bategeezako abalimi abatawanyizibwa omudde okuli olumbugo kyokyo olusenke enanda n'emirala gyonna gy'ebikola ebigazi mu ssisoni yonna nga emiddo tegifa bukola ekuleetedde eddagala erigenda okubeera ngaate mukwana gwange likutuusa obanga likutaasa okuli Woodmaster tuyina ne Commander 24D ne Golden Drop erigenda okubeera ngaate likuyamba okugoba omuddo mu nnimiro zaffe tubeere ngaate tulima emmere yaffe ngebala lino liita omuddo nga likaza emirandira gyagwo mu budde ate ddala mukwano gwange likuwa omwagaanyi owosobola okubeera nga tosimba mu budde wofunira eddagala lino okuva mu dduuka ly'ebyobulimi lyonna erikuliraanye oba okuba okusumira noti 8 noti noti 3 noti noti 8 noti 3 ŋŋambye noti 8 noti noti 3 noti noti 8 noti 3 okumanya ebisinga obukola chemicals bukola chemical industries baga nti kula amakungula amalungi
0: wetenda kumanya leero twagala kubuulira bino obimanye muwetenda kumanya w'olwaleero wekwatako ko wano ku lugundi ku lulimi wano ku lulimi lwo okimanyi nti waliwo enjola
2: ku lulimi
0: oziwulira okimanyi nti ezo enjola ezo zaawukana ne fingerprint sizo ez'engalo
2: zange zaaliga zigenda ziggwawo
0: ku lulimi
2: olwa
0: era abamu abanoonyerezi b'emisango boyinza okuyita aba emisango eminene bwaba nga banoonyereza abantu nga bakusse nga bakulese bulere basobola bulungi nnyo okukwata olulimi lwo ne basobola okumanya ani eyatiddwa n'abo abantu ababa bagudde ku bubenje kitegeeza nti n'olulimi lusobola okweyambisibwa ng'ebinku mu byo ne bakumanya gwani
2: nga bayita ku lulimi
0: lwo kati woba obadde tokimanyi ekyo kitegeere era okitegeere okuva n'olunaku olwaleero
2: nyine ekirala kyentegedde ng'osobola okumanya nti lulimi lwagundi lwe lwabaddewo lwagizewo mande njagala kunyumiza kasole kadaga
0: mbuuza ewamwe waka bwe wasekulanga ebinyoobwa ne babikuwa mu sowaani esowaani wamalanga n'ogikomba
2: shyinga lwaki ate kati ffe twabanga tukayanira entamu kigundi yeyasekudde ani yasekudde ebinyeebwa suuna entamu yiye yakomba entamu ku luno
0: naye ekyamakulu ekisinga ekyo
2: gombuuzi mbadde ngenda kunyumiza kasole ka kadaga nanita amongo kasomye wano kadaga ne Rebecca Kadaga nanita amongo
3: on akaise rice and crops of Amongo Kadaga friendship.
2: Jukira bali ba kumwanjo nyo.
4: Nga bali ba mikwano ba.
2: Kati Kadaga ya ruwa bwe tani kwa kulwalira mwaka gwa 2019. Amongo yali MP ka yali akirizibwa okugende uwe enakasero. Ogendo musi kana mudwalire nakasero.
4: Echina kuri akamemvu kisoka kususa.
2: Nga tebanna mtu ala India.
4: Echina kuri akamemvu kisoka kususa.
2: Kati Kadaga bwe yakoma wo okuve India. Amongo Natani kukubanga sura makaga Kadaga mwienga ngama sura even kuchitanda chichimu
4: mchitege dendewozi
2: Kadaga woyade mwe mirimoje kukwa speaker wabanga obudo bumu mbunga munga mwelezo message na munga mbumanyi adijani nga nyo gina house to delay adijani uchimanyi kala hulu tu ulatu tukindu tube kubye tunyumi yako tu discuss inge Soka mnyuanyi uo walk chido most times.
4: Ya atino kutegura.
2: Wadesibo nane bachari mafu chido.
4: Mevatu wa gali la veka.
2: Kachichi chotegeza.
4: Andi chegamba kwa nguwe njini ya joku wa gali la mamaru kato. Na ya kare. Wachima checho fumita vya mizanyo baba. Fumita. Akasari mvya mizanyo.
2: Kamu fumita akasari nsimbuli de kulija fegu angiri ya gana mkwara mkwara mkwara de. Neka sumado kubadanga kubadu kwa zegulu zibade satu kwemu. Atinge teme UPPC. Nea sumado kubwa UPDF gulu zibade bili kubwere kwemu.
4: Luka zite inache
2: sumbula. Ati neka ina point mukaga. Entebe UPPC nea ina point mukaga. UPDF asigade kuzira luka zari sigade point satu.
4: Polisi eriwa.
2: Mugakatali. Polisi baja. Abu bancha.
4: Okay.
2: Kati mugaka tale ganyo kakakos.
4: Fumita.
2: Timu zigura agave ugaraga Arsenal. Esawa yu na. Eya gana kubinange pereza timu ya vanafu. Aba manyi duanga. Aba timu ya vanafu. Aba theko bribao. Bajio musambe ya itiwa Nico Williams. Aje. Aba changire. Omupira.
4: Arsenal ya geno mgura.
2: Eya gana. Kusau milioni makumi atano.
4: Antunida. Batagara.
2: Jukila tiyo nakura jeno mwagizu Arsenal. Yakura pusinze.
4: Ah. Bagula ba bitambo
2: mumpira bwe babadde eru aliyeri ruka uno muwagizi
4: yaze bakubaki
2: eruka ababadde bagamanti
4: yabadde na mumpira
2: yabadde sibide kuasheno wachi lokutebe goals 3 nokuda wa gulu half time
4: bajisibira
2: kwa wede 0-0 half time
4: tebali naje bajisibira ko teo sibiranga kuasheno mpozi ngo yagale biwoworo bife
2: timu ya bano jina fuyiza
4: timu jeyo teri na makulu
2: Manchester City agave ugalaganti oboli ya wetuse kunzikirizganya no kubera ngate signing omusemu wa banafa bali abamanyidwa nga aba Chelsea aitiba Enzo Fernandez
4: au batute
2: omusambi wa Arsenal aitiba Ethan Nwaneri na ye agenza kutimia ya Borussia Dortmund kubuyazike mgwange ya Bujirimani eranga bagenda bawo milioni 5 ensimbi za euro
4: abade mwaseno
2: miaka miaka 11
4: tulabanga baba wonyeza amanyasa nenakuzine ina naba Zambia
2: batayi na wasu yungiru kuguka
4: mkale weba li kufumita akasale ya kevya mizanyo
2: fumisa
5: yo mwena awafunye na mabata funye timukulike yo

0: kino chechiwanja chebye mizanyo omulya maulire gebye mizanyo okuva muri jeze njawulo wamune bye mizanyo bilala katifuna maulire gebye mizanyo agasenge jedwa bakugu abamanyi abakenkufu ngabo naba itake german kino chikikulu nyo ngerova wano olwo deri je babitebereza
1: Oroderi jebabi tebeleza eranga chetuinzo kubanga tugamba anti webali nyo kubanga wega seku radio simba angaba chifana noru na kuruwa lero bwe chitio bwe chiri chuanja chabia mzanyo angaba chitambu ya darobulu njenyo onyiga sita bibiri kumista ama kumia aviri sita anamu sato hash nofu ne mpire ejo angaba tupayo kumanti natuji kutera yo kugambi sita bibiri kumista ama kumia aviri sita anamu sato hash nofu na VIP VVIP olukalala ordinary bionano sulo kumanti no vifuna Mwuri wa mo neba nafe aba 22 bet.
0: Zanyanga famu gwanga Uganda gakutusi wako 22 bet katifune bitundu 10 kuli 10 ya yenyongeza kunsimbi zoso ko kuteka kwa account yo eya 22 bet osobola okwe wandisa ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug we wandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug
1: Yes, we want to send you to 22bet.ug, www.22bet.ug. Osobola kubanti no shikoli ya dera bulungi nyo. Nosobola kubanti no wewandisa. Era mu mbeera eyo, nosobola kubanga embeera ojikwasaganyiza dera bulungi. Bagamba batya, tebajja kubuza promo code. Teka mu kigambo Simba FM, munyukute entono, ojja kubanga wewandisiza. Sende zo teka kuba jja kubanga basikusa mu minu 10 ku buli 10. Ne wengera kubanga bajju kuba ku jukisa anti liji yatandikidde dera mu buterevu. Era nga mipira mingi egizanyibwa mpira miji yosubulo kwantino sangao nawe yosubulo kwantino jenyu miliza mudara bulunji nyo gena maso subulo kwango kwa takana nevana pa wa 22 bet embele subulo kwantino tambuli ya dara haire best angabu wefanana elabu lichimoja kubango wachifuna anga bwechitambuli ya dara obulunji kusaidio paka saazi gena kuwela satuweze chilo omufumbe walusimbi woto
2: kanso nampala isu mchonja chevye mizonyo walukwela ngo uli liza weziwele sawe bilichi wachi wanja paka kusawa satukula yomu lutido wale ripeto chivazo jabade neva gumu kwa gateko ne kanso Kenneth Paul Kakande katituze kubia mizanyo mfumbe oto walusi minena mpala liji ya feye guanga yebili jizanyi duwa incha waluwe jigeno kuanga jizanyi wane na kwezidako na mauli ya malanga mbuga na waka sobedo kubeda angagaja kuludolo songa atene ya mauli ya gamwe ya kuwa jukira signing transfer biebimuko yojo kubeda angofuna ulunaku olwalu nebo tuba tuze tujene manafaba bingo masavu teo ina kubanga wera bidani tugante mitualu makumi ya tano tutandisa ato mwezi ogwo mwenda kakati omwezi oguvuddeko bameka abasobodde okwera nga muwangula kitegeze mwezi oguvuddeko baba wangudde bwetuba tubala abantu makumi abiri bwetuba tubala wena kwetane tano buli wiki baba abantu makumi abiri awosobola okugira n'ogattamu abiri ngamo batano kubanga ali bwetuba tuzie ko Saturday Sunday nakuziba munane ziwajijiddwako abantu nga abiri mu batano awo oba abiri mu basatu basodo kubanga bawangula mitwala atana atano osobola okubeera gwe nga gw'otandika omwezi ogw'omwenda olwaleero nga gw'ogenda okuziwangula atano oba okitegedde nti ne babeera abantu batano omu alina okuwangula ka atano ne babeera abantu kumi omu alina okubanga akola ki ng'awangula ka atano kati tomanyi aba babadde batano oba kumi gwe kozesa omukisa gwo enkumi ebiri ze bakusalako kintu kitono nnyo kwata essimu yo saawa eno kwata katikati essimu gikwate kati okitegedde ngambye gikwate kati ate olina kwerabira nti tusobola okubeera ng'essaawa yona waliwo kye tujja okulangirira ate ekirala naye kati ekiringa tekinajja sooka okozese kino kati ekyolwaleero tusobola okirangirira enkya naye sooka okozese kino ekyolwaleero nyiga sita ke kamunyeenyaako bbiri taano taano sita mwenda emu ash nyiga ok mazo jinyiga bakusaba pini jiteke mwe ya mobile money account yo tewera bila njikuwe mtieni nebo tabela kona airtime just nubela kwenye kumizo bili wali eri obe nkumi nyango no njiga mirundi ya bili oba kakaga obe mitu walo jie tanu gwe no njiga mirundi ya minji dala osobola okuwangula sente zino so gwa airtime beda koko neka airtime chikumi ya bili chikumi ya satu hao dene kumobile money account bede kona akasente bingo masavu wa dala nyiga star bidi tano tano sita mwenda emu ash nyiga oke oja kuboli kuchitofu ochitegede munangi ochitegede wana uli nguhuli chanyo chanyo chanyo webali nyo webali dala tusoka kustar times Uganda Premier League ebiri gisobola okubanga gizanyibwa nabagambye mwegendereze sizoni eno kuzimu kutimu zemale temulabalabanga zijja okuwangula ekikopo zisobola okusitukira mu kikopo kino mwegendereze ebiri UPPC ebadde tunkane UPDF
1: ya UPPC ebadde ayogera ku ntebe ebadde tunka ne UPDF olunaku olwaleero omupiira gugenza okugwa nga ttiimu ya Entebbe guwangu de goals badde bbiri kwemu akitegeeza nti kati akawangula emipiira ebiri egy'omudiringana
2: okuvaekuli n'ogwa Viper
1: yasobola okuba nti nekuba Viper omupiira ogwasooka olunaku olwaleero esobodde okuba nga ewangula omupiira guno UPDF basokedde okuba nga bateeba mu dakiika ebadde ya 20 omusambi Robert Robert Kitambalwa asobodde okuba nga akuba free kick
2: nani
1: Kitambalwa Kitambalwa akubye free kick ebadde in fact ebadde kona ebadde kona then omusambi Derek Talemwa n'agutomera negunywa bulungi nnyo then mu dakiika zibadde oluvannyuma Entebbe ne bafuna equalizer ebadde free kick omusambi Ibrahim Mugulusi yakubye free kick eyo bulungi nnyo oluvannyuma Thomas Ochungo n'asobola okubanga ateeba goolo eyo bulungi mu dakiika ensanvu Entebbe n'afuna goolo eyokubiri omusambi aze mu kitundu ekyokubiri sabu gwe bayita Ambrose Kigozi akubye penalty ennungi ennyo kuvanya okuba nti nakubiddwa mu ntabwe omusambi wa UPDF defender Agure Kirya yasobodde okuba nga amukubira mu ntabwe bwe batyo ne baba wa gundi penalty era Ambrose Kigozi n'asobola okuba nga agiteebera ddala mu dakiika ensanvu mu ettaano aba UPDF ne basiiwuuka empisa omusambi waabwe gwe bayita Swaib Kalule akoze ekisobyo ku musambi Omukongo Reichi Tripofe Konkolo bwato ne bamuwa red card oba ne bamumyusa Reichi Tripofe Konkolo ne gugwa goolo zibadde bbiri kwemu
2: Gemu endala Nek ne Lugazi Nek yakuba juzi Land Road owa KCC
1: teyali nsobi okuba Land Road kubanga ne Lugazi bwamukutteko olunaku olwaleero ampubye goolo zibadde ssatu kwemu bwe batyo basobodde okubanga abasamba olunaku olwaleero era nga kitegeeza naye emipiira kati ebiri egy'omudiringana asobodde okubanga agiwangula kino ekisooka kiwedde tekiyina nnyo mulamwa kiwedde maliri nga tewali nnyo kirimu naye mu kitundu ekyokubiri nga bamaze okuba nga babawa obuduse obukodyo boogedde nabo babapise babayiyeemu gaasi babayiyeeko kasooda ne bakoma mu kitundu ekyokubiri abanneeko
2: babayiyeemu gaasi babayiyeemu kasooda byonna ebyo bayiwa ku muntu omu kagaasi ne kasooda ko kasooda tekabadde mu gaasi kubanga nomale bubeera mu gaasi oza kokati tekamala
1: simanyi oba ebadde message eyo naye bweba tebadde message
2: ate ebadde message
1: okumbuuza ebibuuzo ebyekiwuta
2: tebadde message kubanga gwe kenyini gw'oyogera ebyekiwuta nti ate babayiyeemu kagaasi ate babayiwamu kasooda kati byonna ebyo bayiwa ku muntu omu nga nokimanyi nti kagaasi akamu bwe bakayiwa obukata kasoda noyiwa kagasi ate biba bizibu
1: asobola okujja ng'ate mukambwe nnyo era bagenza okujja mu kitundu ekyokubiri nga bakambwe
2: nga babayiyeemu gaasi ne kasoda ok kasoda kabadde kikaki
1: sikategedde sikategedde so mu dakiika ya 5:2 Richard Basangwa n'abatulisa mu dakiika ya 5:6 goalkeeper wa Lugazi n'akola ensobi omupiira n'abanga ataguweereza obuweereza omuteebi wa ttiimu ya NEC Ronald Media naga webale n'ateeba mu dakiika ya 8 NEC nafuna gole endala era Ronald Media nasobola kubanga bakuba wa golo endala eya kusatu.
2: Media gwetogerako anzalo ya South Sudan aina goli zibiri so far.
1: Lugazi nafuna yo golo mudakika ekirana mwenya. Richard Ayiko asobola kubanga atomera omupiira okubadde omuyitirivu ennyo, bwe batyo nabasobola okubanga bafunayo goolo emu. Bwe batyo Nek nesobola okubanga emali zange wangu dompiira goolo zibadde 3-1 olunaku olwaleero.
2: Nek UPPC Kitala, mubatunuulire ennyo, mubatunuulire ennyo
1: olunaku lw'enkya.
2: Kale ne Bulu musembeze ewaawo enkya gemu ziziri bbiri, Blacks Power ne Police. Polisi eteko kuba yatoshe.
1: Jukira polisi yakuba mbarara. Yali gole mukubwerere. Blacks Power yakuba Tunga Stars. Gole yali mukubwerere. Bagole mukubwerere bagenda kuba bakwatagana. Buli omuya wangula ogugwe ogwasoka. Echenja ulo. Blacks Power yali kubugenyi polisi ngali waka.
2: Echenja ule chirala. Polisi ebanga lyamaze mu liigi ebino ebintu abimanyi. Ekyenjawulo ekirala polisi ba polisi. Emanyi bw'ogenda kuzanya ne ttiimu ezo ezimu eziva saidi eyo. Baba ne fujjo naye balabanga bimotoka bya polisi bye bireese ettiimu nga baliwo bangi. Batya atyamu kuyadde era si be batya ennyo.
1: Omulala.
2: Ate era polisi nungi nakyo kyanjawulo compared ku Blacks Power. Omulala kwa gamba Ntunga Stars ne Maroons
1: abaku wabombi bagenda kubanga basamba
2: Ntunga
1: Stars ngaba tugambye Blacks Power yabakuba golo yali emu kubwerere mpira ogwagulawo. Maroons yakuba URA golo zali bbiri kwemu mpira ogwagulawo. So abaku wabombi bagenda kubanga basamba olunaku olwenkya.
2: So jejo mipira ebiri jigeno kubanga jizanyiwa olunaku olwenkya ate kulwokuna tujja kubulya abanya abagendo kubanga bazanya. Twogera ku Star Times Uganda Premier League liigi yaffe yaba binywera wano mugwanga lyaffe Uganda nga bwe kiri kusaidizo naye nga nkujukiza emitwalo 5 kagenda kubeera nga gawangulwa okwabanaffe ababingo masavu owaddala waliwo mukwano gwange Sempweba Wuthman Damu Zambuyana wangula topowa oyinza okuba gwo wangula leero nyiga star 255 star 9M# nyiga ok teekamu pini gye bakusaba bwomala ogiteekamu ogenda kulaba nga bagamba nti oyingidde draw ku ssaawa 2:15 ffe tujja kuba tuzanya draw yaffe bulungi nnyo ensonga zibe nga zitola okuba nga tumanya ani asobodde okubeera nga wangwa. Naye nga nkujukiza tolina kubeera ngaera bya nti emirundi egisinga bwe tubeera gye tubeera yonna yonna mubeera maka gammwe mubeera eyo gye mutambulira mu biduula mu bidigira mu biki waliwo ekintu ekyo ky'otwalanga eky'omuwendo ennyo gy'oli ng'okitwalanga eky'omuwendo esobola okuba emmereyo esobola okubeera essimu yo esobola okubeera ensawo yo ezisobola okuba ssente zo nga ggwe ky'otwalanga eky'omuwendo ennyo oba okitegedde n'ebyo byonna bye tukuuma ewaka waffe nga gw'obikuuma nnyo nnyo nnyo oluusi obisibira mu drowa yo obisembeza toyagala biveewo w'oli kakati fuba okola nti gy'obyagala ennyo gy'obitwala okuba nga bya muwendo ng'obisembeza nnyo obirowoozaako nnyo nga bw'obyagala naye ate lowooza nti ate obulamu bwo kikulu kakati bwe kiba kituse ku bulamu bwo ate bwe obukuume nnyo yadde ng'olina kyoyinza okuba ng'okyagala nnyo nnyo nnyo nga tonaba kubeera ng'ogamba nti ŋŋenda wabweru. Jjukira ekintu kimu, jjukira ekintu kimu, kuuma kuuma omuzannyo gwo, kuuma obulamu bwo. Ogenda bukuuma otya? Togeza n'ofuluma n'ogenda okucakala n'ogenda okunyumirwa nga tolinaamu lifeguard condoms.
1: Katobeda abantu babuuza oba kati avuga alagawa.
2: Togeza nga tolinaamu ka lifeguard mu mpale. Beera munako yonna gy'ogenda. Genda wanu okudduka eri kuli okumpi. Lifeguard ekuli kumpi. Kakiyosiki akokola baawo. Yingira famasi nayo mweziri. Totya ne supermarket giyingire bagame njagala life ki
1: bwe kiba kikulu ennyo okwogera teekako galubindi
2: oba kampe ngo tali mugalubindi wagaye njagala oba okalengera kasongeko naye nga kampe hudamani honarebo obo omusango gwe gutuse wa banango omusango gwa obiwa anange
1: kampi
2: kampi okitegedde so kyekyo kyetubagamba kiwanja kyabyamiza nnyo webali kuuliriza
1: Agre Kibenge permanent secretary minister ya agenda tukutumidde webali nnyo okubanga kwoli oyo honorary member owa former footballers initiative
2: kikulu nnyo
1: special envoy omukulu omulangira galabuzi kironde
2: owenjawulo
1: owenjawulo enawo tukutumidde namwe bonna
2: omutegeke oyali mu position ki
1: yakulira pira ya yebyemizanyo
2: Senyonga Brian sports officer wawa Kiso district muwagizi wa Arsenal oba asaba abantu leyo na
1: tusabira yokorezi basalirwa tubadde nayo ku training tubakulisa yomwe nabe tubadde nabo ku training onako olwalero era training ekyagenda twabagamba former footballers initiative tukola training wali ku nachibobulu ku mande umanya ku lunaku olwokubiri ne ku lunaku lwokuna ova saa mwenda paka saa kumi n'emu ezemisana ensonga lwaki tukola misana kuba twagala abakulu bano mu myaka baddeyo eka nga obudde bukyali so tukola training okuva ku saawa mwenda paka saawa kumi n'emu ku lunaku olwokubiri ne ku lunaku olwokuna gwenaawe tukuyita wenna ojangu osobole okubanga otwegattako tusobole okubanga tukola training ey'enjawulo abantu gyebali ab'enjawulo twagamba osobola n'okujja okunyumyamu ne ba former footballers ab'enjawulo mukulu
2: basobola okunyumyamu ne mufumbe ongalayo maze bango omunoonya awo ojja musangawo naye sooka olinda amale training
1: tamale kakima kitegeera igenyi abukigenyi makumbi
2: nakumbi ki Richard oba Solite
1: olio makumbi olio mulala yali mu express
2: makumbi
1: William makumbi abo bonna tuba nabo eyo Kenny Lubogo sekandi Jime Janeman oyo yakasinga okutambula club nyingi mu Uganda
2: ziri meka
1: anyingi Nsambia UCB Express Nairo Kofi nagende Kenya nyingi
2: Kenya yazanyira meka kubanga nyingi zogama zwakogera mukaga
1: andi nange
2: tuinzo sanganga waliwo
1: sense jukide kama sense jukide kama eyo msajja msajja atambula naye nga webali tubera nabao gundi sekalie uyo mucha mujukira
2: kale kiwanja kyabya mizanyo mbajukiza mwabali mu bitundu bye sayi bitundu bya kale na chifu mande sewa coach god ononga wa netball baba gamanti waliwo holiday makers netball gala egenda kuberawo nga mukaga ogwo mwenda lwerwe sande luno eno gala ya netball kubaka abaana abali wansi w'emyaka 12 14 gala mugigende mu bulungi nyo musobola okubeera nga munane mwewandiisa kati bikopo ebyokuwangula mipiira biki byonna byonna coach god ono omusajja mumanyi bulungi nnyo musobola omuyitira omuyisomola omukubeera ku 079 792 6 079 792 6 079 792 no holiday abaana musobola okubeera nga mubatwala ne babanga abasobola okubeera nga nabo bagenda maso ne babanga bafunamu mu bitone byabwe okubanga baba wandisa kyonyo kya byemizanyo bingo masavu wadala kusaba bina kya 15 tewera bira kujja kuba tuzanya draw nga mbyo nyiga 6255 star mwenda emu ash nyiga oke teka mu pini omanyenga ensonga bezigenda okubanga zitambulira dala akusaidia
1: omukulu damulira Peter eranga Dr. Waliem Mengo hospital webali nyo kubanga kuoli coach rasta webali nyo kubanga
2: kuoli sigwe manyoyo HM Saint Cyprian Chaba Kade Kamia Katayanira James Ogambotia Deputy HM Makai College Livingstone Liaz ne Master Uli Makai Chaba satu katugende tizina bakuwera
1: saji abadde ki katugende katutulomko katunusi
2: ibula yomekao okola kusenda bingo masavu tebwera bira tuzaida chikamekao umuntu ayinonyiga
1: abili mu satu
2: ezo nyingi munyige katuje

0: with modern healthy cholesterol-free cooking oil and modern non-sticky wheat flour. Modern. Yenyabo. Available countrywide. Modern cooking oil and modern wheat flour are products of Nile Agro Industries.
1: Musa, wanji, chichigenda maso wa. Dabo zimba stowa ampia, enkade nkuba ya jisunde. Enkade bade funzi.
2: Atenga kuruno, ama kungula gangi. Nyeenda kubisa ama emirundi na emirundi.
1: Musa, sente wazi jiwo kugule taka msizo nieno. Nga sente zifosa aka sente nakuzino. Ani ya kugama ati nagule taka. Tewa kula taka.
2: Nagula nsigo chikachi runji.
1: Nsigo nonji.
2: Yee. DKC 989, okuva mubaya.
3: Wesige DKC 989 kuruno makungula malunji. Chino chechika chaka soli echirunji. Echikula mangu okuva mubaya. Asobola okuva mwesa wakati wana paka kwana munya buliyikemo. Akulira mmyeze na atewa mpeke nunji. Jukira simbe mpekemo bulichinya. Chali na tondido liyabili meri kulio kompi wefunile DKC 989 oralero. Decalb, success you can invest.
4: Now Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic to blend.
5: Amaudia gebe mzanyo kwewe mwagwanga. Mchuwanja, ngaga kutusibu wako. Fortbet. Towaza miaka papulambu wako edeza mumpale. Ngo saulo kusibida kwa online. Ne Fortbet. Zanyakati. Kuruensi ndiezi kwa tambukade.
6: Chenda mumusam kasisi satufa mefado simba mwanyo kwa nga mchatu uliriza paka sawa zigena kubela satwe zechiro na korwalero onyiga sita bibiri kumista ama kumya aviri sita anamu satu hash kune mpire jovulonji genda kubana faba Fortbet teka yo kubanga bakulindi lide
7: ya bana faba Fortbet bakulindi lide teka yo ngogena ku www.fortbet.ug oboli kuchivanja chabwe baku website yabwe kusimu nyo kompyuta yo yingire chiyumba yumba bijude wanyi mu Uganda meana faba ba Fortbet okufula omulimo zanya kakasende korodo kubera ngo kafirwa kandi no lukumi bwendu teka yo sina nyunyunyu zine biri zine tano kusinzira kuzo yingiza aine to kufula omulimo siba mpira jo vayo mu chiyumba gendo kole milimo jo to inagugwa taweza miaka 18 19 22 mugumu kuda waguru togeza no gena mkubera ngo zanya emizanyo jino banafa bateka sene mwanja chebye mizanyo sobo lokwera ngo funa malege bye mizanyo na dalaga gebe na iranga bugabaga sobo lokwera nga gajja kusene nga kujukiza ebulayo edachika 11 okwera nga tuzanya droya bingo masavu ocha sobo lokunyigamu na gandi bugo onyige minu ndije minyi na gandi gwegero geze seko no ganti na ye eta no jiro bwenjite kayo jikiro wangula atano jitegeza bobota de ye atano wetano no wangula atano ubuli na u magoba gana mwetano loboza wate singobo zanye 10 oboza nye mirundi emeka bobo inawa magoba ga mirundi emeka osobola nofu na akasente kana onyiga sita 255 sita mwenda emu ash nyiga okay teka mpini ya mobile money account yo tugenda zanye du emitwala atano mtu ayino kubanga gawangula
6: Mugisha, atano. Peter, wali kwa Afrikana, Hotel Afrikana, wabali nyoku wanga, uuliriza, Sweet 16.
7: Ya kutudate sumulizo che moto kasibi ya kukubo, bambi, mukazi watu. Nego olichari, wabera bakusali rechida lao, nga buvuka buka mwa uba, kuwayo kumunana ansi, misoli soli.
6: Akato soba kubanga uvuka bukanga bolie minana
7: abamu basale gwegende wa dokita ko mawoba kisale nga buvuka bukamu ato inakusigala wao gano gende wa dokita kubanga isumulizo akibulide yo
6: na nga tukutumide
7: tukwagala nyo na ine tukusasira na ito kaba omayigo tukusasira tutia kubanga tuinzo kusasira no malili zango bikabiddemu sibwe kirimu fumbe kali tukugambye kadibula yo dachika mwenda enzijuvu to ina kubera ngecho chana nenga nkujukiza munange kuma obulamu bwo anga ofyo kulaba anti to ina kubera nga wera bila anti byona byona byo yagala nyenye nyo obulamu bwo ngo bwagala nyu simu yo nga bwo jagala na yisinga kwagala obulamu bwo bwagala otya una ogenda okuchakala munogo ogenda okusisinkana mugenda kwesa nyusamu making a sure ndi akapira aka lifeguard tokera bila lifeguard condom zingira muduka au kioski kulio kompi supermarket kulio kompi pharmacy bagame njogolo ako kwa lifeguard yako kampi kwa lifeguard obola moja kuba
6: obaga kasana woli muntu kasana woli muntu
7: kwanga bulamu bwo nete wena bila posi yano lwa kataka inakuzo mwezi abiri omwezi guno gwenyini galuga race we truck tugenda kusonda motoka ya tengera kuze miaka 25 ngavuge motoka zempaka utuloke tulabe Volkswagen yeye yakabi enyenye yeze sente yagendo alunu lwajitandika kokolwe nyine kubanga ali yajisasula kodda nitutegeka dina nebamwako nasasula kati zine zisigadeze tugendo okuleta koloze ezijimala yo aliokala gaba ntu ichuma sote mwera bila katwala akamu katono nye waliye garuga posiyano lakataka mafu mafu tugende tuwe nga tusobolo kubanga tukola chi nga tumu wagira nga bwechiri ulunako ulajo mfumbe timu yase no ya wangu do mpira golo ya bademu kubwerele Unai Emery ngo mtendesi ali taktiko nchotuweza tuchivaga amba wanu wabada atero kusanga ateta atero kutawanya kwa ateta era ne mirundi ejimu boba mujukira bawulize ekiwanja ebirundi ejimu asano lweremereddwe ekikopo omusajja ono abadde omu kwaba abalemesezanga asano bubonero de ekikopo ne kibanga kimulema this time yazze kubazanya abagendo omuzanyi mukaga musanvu kuba yalese yalese muko mutandi kwa abazanyi basatu nebe yalese ngira ba mugaso nnyo uyinza notulandi yadiba studio mpira na yinzo wanti abamu baba diba amogaso loza noku singa kubamu haba agenda yadiba haba kubye mbwerele
6: ya baba kubye mbwerele omanyi narutu nido mpira netaandiko kuzza kulu imba lwa mayinja bizemu
7: yabi haba luanya
6: kati ngantani so kubira ba kubanga zomanyi sinyumiru wa kulaba mpira guboa kubanga gumbala mwa amanyi na ye narutuni dasa nunga tuze umu sizo ni yewede shipira pire che chita tegere keka chitwa zemu kula vishingo bukulu kale kusaidi yase nufaja
7: kukamba
6: wa wangu domo pira chuchikulu kusaidi yawe kunzo omulabi saba demusanyu funyonga andaba chipire chifana kubanga nana kukulu kulowoze bintu vinji nyone nga tutubanga tudayo mu season yewedde na ye ebimu nabisu
7: na era season yewedde mwe bawangulira ekikopo
6: ekisoka zoli site yakoze bulungi endoza okay of course zoli saba mu kumwe mwinzo kupanga mwalimu akasoko mulaba na ye nageza ako nnyo muno nyereza ako nga obunafu bwe businga nnyo kubera si mulungi ku one on one bino no nokwata omupiira noga ngenda kujako ebi simu simu lunji mwemi so matika sharabika ya mfuki dechizivu na muja mgemu katinienti yamu ni ngamu msambi ngoyo manasa nga babiri abalunji Bisaka Hakimi na abalala babiri abalunji tayongere kubanga struggling manyo urugoboro urwakono bulichisera leo tubade tuogera kwa kusaidia timu ya Arsenal nti lwerumu kulweta ago kubanga runywezebo kansubinenti mzori siyabade one off nti runa tuke chisera na aterera kusaidia na hivyo wanga tiyabade one off nga wanasa nga babiri haba umulembe tajia kusama mpira ndoza nti no chinzo kubanga tichijabba yamba otanti vayandi bade wendala ye eze ne eze taina pace simudu simurungi nyo ekirala ntisiye muntu akola run zeze mabega wa defender ngabo inzo kubango tunolida ate ekirala siye ta defending atada mabega ku defending kakati chendo oza nti chama nyo nchi asubulo kubanga akola kusamba nga attacking midfielder chama nchi asubulo kubanga akola ila wala bie nti ompiro kutere ila baso se kujayo Odegaard ne gubango kutereera mukko kubanga bwe balese eze olaba ntino eze yagezeza ko kubanga kutereza mu mbere yo basamanga attacking midfielder chiyamba ko kubanga bino byo nabi yakole bilala akavuyo aina wano badikira ndwa isa basobola kubanga obuvuyo bwe babunaza ko mu mbere yo sondoza mu ntino chinzo kubanga chiyamba ko omulala alternative joins okutunulira mu namba eyo aina kubera mandweke naye Mandweke sichi wantu walono mwagizi wa seno atunya Mandweke na gandi tuagula kwa Mandweke chiliunji nchasobolo kukula kwa kuduka no mpira ulumu na itanago ulumu na agwela vila ebyo byabi ina neo gamanti Mandweke agenda kunte vile uva golo kumi musizon ezu chinzo kubele chizivu
7: ya uinzo kubanga toja muba anja goals kumi musizon na ye lakubanti last boy ye singo kubembi na ye wansi newela asobolo kulo singo mpira na gugenda o deni nechila labako bajako mkubafu butule misinde wago webuze baloniza abazanyi we baloniza lwaki babate bamuloninga kire iza baba tendesi baina che baba bamulabamu
6: apokusa anti boche batunuli nayinga ye muntu omulala omulala gwimira sibwe yaze aina ebintu byakoze ekisoka yabadde kubanga yaya kala nyo kusamba mpira nga gena maso akala nyo kusamba mpira okuba forward pass eyo achagala nyo akala nyo kusamba mpira gwa speed kati chenarabye ateta chagenda kusoko mugamba eyo sister ilo yaffe fede tusamba bya speed tetusamba ebyo ebya jabbi mujamu kubanga narabye nga yaya ukana nyo ne chipira Arsenal chiyagala kusamba yayagala kusamba mpira gugu gutegerekeka mpira gwa genda maso mpira gwa kunonya creatinga kuteba atata jamuga mukuru kende zaako speed controlle mpira gwa femulala echafe chipira pira chakwe yiya
7: oba chokoza nkulira
6: anti zenaga njogera nya mazima naba rabyo mpira basi nkasubira kunjulira
7: bagala kuwangula ebyo kunyumisa banyumisa ebirungi ne batabifuna
6: anti chovola nkugai gumire sibaja mugama anti ogosi mpira gwaffe echafe chipira pira era geza ako nyo ochuse osobola kubanga osamba yetwagala na ye asano yetaga striker cheche chito kwanga bobango gama anti avaz yagenda kubira main striker wo avaz asobola kwanga main striker wa ino kubanga kubira gole 15 no kwambuka Avaz asobola kukubira gole 15 season echo kibuzo kirala katusubire nchi kina asoboka omulala gwe batero kozisawo ye Merino na ye Merino ndoza limo e midfielder na ye okusinga okubera awo so simanyi Jokares yakola mutendesi kubanga
7: waliwo wana ali ku TikTok na yera abadde agamba mbo mwogereko ku Jokares okubera nti ateta tali mu mweza enyisa kati naye mufumbe kyogenzeeko nze ndowooza it is too alo okubeera nga kati mufumbe osobola okugamba nti omanyi mutendesi Jokares kye yakola omutendesi
6: waliwo
7: it is too ali gemu zimeka zine zakazanyibwanga ayinza okuba akyanoonya kuba kati nze na in fact nze ndi omu ku bantu abaagala Jokares ku kisaawe naye bw'aba agamba nti kati kansooka enzanyiseeko ono yee kasooka ateekayo baateekayo bamale okubeera nga goals bazinoonya nga tezikola ki
6: omanyi omupiira gwa Aston Villa ogwo gwabadde gukaabira nnyo striker okitegeera nga gukaabira nnyo omuntu oyo striker of course nze Jokares obuzibu bwe buli bumu nti si ye muntu gw'ogenda okuwa omupiira gukwatirire Stafana Avazi ensonga lwaki amusambako omupiira si kuba nti Avazi muteeyi w'amaanyi
7: anti bw'oba weetaaga ate Avazi ng'omulese kuteeba ate n'ogamba oyagala akwatirire akwatirira kwani
6: anti kye nkugamba nti ensonga lwaki Avazi asamba ku Jokares kubanga Avazi ali more technical okusinga ku Jokares na ye ku side emu nina ebimu bye nabadde noonyerezaako nga waliwo ekigambibwa mbu kino si kikakasa naye waliwo ekigambibwa mbu bafuna obutakkaanya n'omutendesi ng'obutakkaanya bwe buviira kwe kubanga Arsenal badde yagala kutunda Jokares mu ttiimu ya Barcelona
7: naye
6: nga Jokares yali tayagala genda kati mbu ne bafuna obutakkaanya obwo kati ono n'asooka amuteeka eki era bw'otegendereze tuyinza okugenda ku bya Abomeyanga Oziru nga kiyinza okujja wano
7: naye lwaki njagala okukoba nti kisoboka okuba kituufu the fact nti twalabye Gabriel Jesus nga yagenze mu Barcelona yagenze ku loan right
6: bamutunze
7: bwabadde 10
6: bamutunze miliyoni 8 kale nugubugatako ne Adson
7: bwebaba nga basobodde okubeera nga batwala Gabriel Jesus aba Barcelona kisoboka okuba nga nebabadde bamwagala nga

0: si timu zonna ndi zisobola okuba n'omuntu asobola okubira goals abiri mu etaano
1: omanya Arsenal
0: oba abiri
1: Arsenal ezimbye timu yayo bulungi eze n'ezimba goalkeeper omanyi bw'oba oli wakuwangula kikopo kya Champions League waliwo ebimu by'olina okuba nabyo olina okuba ne goalkeeper omulungi n'obeera ne defense nga nnungi midfield nga nnungi then n'olugoba oluteebi lulina okuba nga lukola bulungi olugoba lwa Arsenal oluteebi terunaba kuba nga lusanyusa olugoba lwa kono nze okuta Martinelli no, ne Trossard mu window y'emu ndowoozaamu nti no kiyinza okuba
0: bwe yalitadde Martinelli Trossard tayali genda
1: ya kye ndowooza nti bandireseewo omukubo mu window y'emu okuta abantu babiri abo
0: nalabye Declan Rice nga avaayo awenyera
1: ndaba nga kiyinza okuba nga si kituufu kubanga olugoba olwo olwa kkono olwo luliko obuzibu bunene nnyo nkuwadde gundi endala nti Zoris waba takoze bulungi bw'oteekayo eze si ye mulungi agenda okuba nga kubirawo bulungi omulala alina kubeera mandweke ye packing order nga bwe wandibadde ogitunuulira kakati era nalwo lukyaliko obuzibu bunene ate nga beetaaga oddunyweza okuba nga lukola bulungi lulina okuba nga lukola bulungi n'olugoba lwa ddyo nga lukola bulungi then maaso nabo ne bava nga bakola bulungi ku saidi eso
0: yaki kyoyogera ku mulenzi eyabadde mugolo yatuya nafe abasoni villa omunagano omu Japan nga Zioni Suzuki
1: ekirungi kyekisinga obukulu amaanyi ge nagoogerako nga bakamugula nti infact yabadde best passer w'omupiira ku kisaawe kikwewunyisa nga osobola okwogera nti goalkeeper ye best passer w'omupiira ku kisaawe apasinga bulungi omupiira ate nga goalkeeper era nze ndowooza nti kyekimu ekigenda
0: okusinga
1: kyekigenda okusinga okuyamba ttiimu ya Aston Villa
0: yagambye Manchester United yali emwagala Onana we yabeererawo naye n'agaana nga ayagala kulaba nti akwata goolo n'agamba wakiri kangende Belgium yali ava mu rawo ng'agenda mu kilabu ya Belgium n'abeerayo omwaka n'avaayo n'asala n'agenda mu Pama aga nti ebbanga lyabaddeko mu Pama experience gyafunye n'obuvumu alowooza nti kati bwe budde asobola okukompitinga bulungi nnyo naye luli baali bagenda mu kuba ntebe ate nga yetayagala kubwa ntebe
1: omanyi goalkeeper omulungi mukupasinga ate nga mulungi nnyo mu distribution ndowooza nti naba goalkeeper wa mulembe nnyo naye ndowooza kyekyamaanyi ekimu kyoyinza okuba ng'otunuulira kyayina era ndowooza nti kino kyekitone Aston Villa kyayinza okuba nga yasobodde okuba nga amufunamu katusuubire nti no anayongera okuba nti nabakolera bulungi abo banaaba basobodde okuba nga bakwatagana nga ttiimu kubanga era abootunuulira nti waliwo lwotuuka n'otunuulira nga olaba Aston Villa abasambi bakyetaaga okuba nti no bakwatagana ku saidi okay Manchester City batuuse ku nzikiriziganya ne Chelsea ku musambi Enzo Fernandez obukadde bw'oba ogenze mu bwa euro buli 10,000,000 ne adzon miliyoni 20,000,000 wa paundi buli 10,000,000 ne adzon 17 bondoza bwenza okuba ngaotunuulira akusaidie so simanyi oba balese replacement ya Rodri kubanga teri replacement ya Rodri Man City ne bwene ekola etya teyina replacement ya Rodri naye era ono Enzo tafaanagana ngaera si defensive midfielder nze ndaba alinga attacking midfielder wakati bwabanga alinga attacking midfielder wandigudowooza nti balese replacement ya Bernardo Silva naye tatuuka na wakati wa Bernardo Silva omupiira Bernardo Silva gwe yali asamba kati awo wali obuzibu bwe nkugambira nti akatale kayonooneka bw'oba osobola okukwata omusambi ng'ono n'omugula ssente ezo zonna nga omupiira gwagenda okuwa tegutuuka na muhaafu ya musambi gwagenda okureplacinga kintu kibi nnyo naye ke katale kati ke kaliwo bwe katwe bwe katambula oba tokyalina kyakikolera mu mbeera eyo so saagala nze saagala kugamba nti nomuretinga nnyo ng'omusambi kubanga Manchester City mu basambi bonna be baddegezaako okugula enoonya replacement ya Rodri kubanga Rodri yali ekyenjawulo
0: yalwakuba nti mutendesi aliyo simumanyi bulungi nnyo mu kukyusa abazanyi njagalamu wa benefit of doubt nti ayinza okuba nga asobola omukyusa naye lwakuba simumanyi nnyo nti bwe yalibadde pepu nga

naye kirenzi kino bane mu kinonyeze kanyine mwa ku center ya chu Wamare Kayunga, Obudde buweddeyo, tugenda kufa nnaku lwa Sunday na kusemwezi mukaaga. Ku St. Marcos Kayunga, engule ya Rubogora sima nga bulijjo kwa 25 tinta tinta. Omukuru jangu omutwalo gwe gukuyingiza.

ngate ku mobile money wakati wen 10,500 nokuda gubana njagala kusumulwa lunjo cha VIP ne VVIP ngirisi jisabule jukuba mundi jiti.